0: waaw
1: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu ne xale bi wërtaté nga yar xale bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyya la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet de nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour bi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoñ ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé Seigne Touba koko lañ tuddé Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi Cheikh Ahmed Bamba Sall Cheikh Ahmed Bamba Sall miñ ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam bani ko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax Muhammad yow Ahmed Bamba tuddé na la nonu moy lan moy Abdullah wa khadim rasul légui Abdullah la tuddé tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenenou sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci va va ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xamni melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xamni melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo so ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopte lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci nit ñu xamni non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulul liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu la ko mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben ben par ben ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni musulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu dumako lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don't ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mod du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeenta njabot yi sa njabot gi ne senegal benn serigne daara nga koy sanni pare nga ci at mu ne bo moytul benn yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne benn yon wala ñetti wèr yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jangale fi sa billahi bolé ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu Allah wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né balma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu wa yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax seen njabot dama

ak num mëna def ba respecté ko rek donte luway adina yi day dal ci kawam ndax luway adina yi ño gëna sedd luway al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya du yalla don wax yonnante sallallahu alayhi wasallam mustafa ali salam yonnante yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali sallatu wasallam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko na nga len soñi na nga len yar na nga len jubanti na nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñu amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la lelen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu lako wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci education lelen nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir mu wor la mun way bum la tax décorasser de bum la tax décorasser de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun la bum la tax décorasser de mom du fay de yalla fay mom du fay de yalla fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasser xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ni manalu sen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu dé waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepul sa bëdi xol até bombal say bëtt ila akhirihi choona bu bëpp kat yang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngolli seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax mas'uliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog
bala nga

akay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënul leen dara yowmal khiyam waye bobay du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam de ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mudi len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ñu jël haqq seen haqq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mudi len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serign bobu ci bammel ken ci cheikh seigne touba yi gënt ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meneluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu tolni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mudbam neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الابد بالتوحيد والفقه ان التصوف مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير مين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليت لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba bo nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba néna bu féké nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalél ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci
bam ñewé ba buntu kër wali bi di waji dugg tassefa ak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waji nito diku jojé wali bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyok moromum wali bi muy siaré ci ñuy jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla nga ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi situ wajalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatuma mun nawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw dey janako ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat salik dil qayma muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënisu ko ñak xam nga xamni fardul ayn la kenn mënu lako defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni ciunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li habudra amukhlisin la amukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeti jëf yep jëf ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen balma mbollem xeti jëf ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax naan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani Cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan te nga moytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanal kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baw de
sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jama baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ni koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarbul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla birum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxaw ni ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal la bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienté dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienté nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolu tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yebuk yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mune ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mu fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billah sumastaqim qul amantu billah sumastaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاه والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غود ندخ سام خيل منتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جاب ندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لول كاي نيك امنا في خا من يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا منيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wa sallam
limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo dem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbar rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon do am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañata ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh ali khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh ali khawas niko yow cheikh ali khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahuy wal mursalun mini mune mom abdou wahab wax cheikh ali khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahuy ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliwi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñangay jëfé bida ñom ñepp ñangay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ñangay fecc fi jigen ñangay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienté nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye difuko xana nek fa nan leen kuno ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serign so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way
da camoufler rek da xawa nuro ak sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom neena koko jottiou ma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geej geek yoyu mani len seigne touba jullem ci geej gi bi muy julli ci geej gi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom dédu ko wax nak lako ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na nako def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënu ñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lap xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geej gi ne mu ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko ma ak yow nañ and dem ci ndan foy kèn duñu indil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca Allah ba ndan fay fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo ni ko ak ñun sun diine daf ñoo sant ñuy partager sun diine daf ñoo sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk
liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le sen karama di fegna té le sen karama di fegna lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par loolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja Seigne Touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won Seigne Touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne tu waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne tu ba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinani la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay ma wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radi allah ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam chambar ko muni waw muni kay ma wax lu nak ab serigne nimuy mel muni ko nimuy mel muni wallahi man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jamu katu yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu necc lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko Seigne Touba neena serigne bu ma serigne walasimo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara do nga lay non sangara mum sangara rek la sangara mum muntu doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu ma serigne dula wax mukk lo xamni ni yaw woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du te yam nak ila uda wa khaida seigne touba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man talibey nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid bi sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiya man na ta di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxé adiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam tierno ibrahim fati mbake radi Allahu ta'ala anhu mo la dakkona joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko seddate xol neena bisa ngi ñew mu ne la sigget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekenteni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajé ak sedd tay ndaji xolam muni xefeat batub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraja ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar
mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu dal di seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi dal di ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi dal di koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya boy si dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñu kër ak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana bo yesidil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal su borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yesid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi bi abo yesid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki dey dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yesid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëddi waji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor boy sun nit tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah waxna deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiye sun borom niko ah way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeeyal la ci ngërem li ma la gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeeyal bim la liggeeyal ma duggal ko ci sa biir ngërem ana jojile yobbu ko aljana dal ni ci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min saykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekente ni serign bi dabo nga bané xam te muy serign bu mat serign xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal bëtu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma daan rotal señ Touba Khandiem ga kon nak weranti amul ci ni serign bu mat serign mom boko sonale faaw da jariñu kon nak limata xamé moy nunu ko señ Touba waxé moy xam serign mat serign ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nuppi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nuppi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom la wor ni nekul abid kon koko lum la digi yowal xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serign bobu la yasalu abida li rabbihi ba nuppi nak ilahu da khaida bu boba ah serign bu ma serign ngok bu wa serign bu ma serign ngok serign bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku te ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax luddul lolou bu yowmal xiyamé da ngay japp ci reey batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanam seigne bobu waratu la tanal sa bop dara seigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi mo ne day lolu ko ko bañ alquran wax nako alquran neena وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الْعَذَابَ شَدِيدُ الْعِقَابِ رَسُولُ الْعَصْرِ سُنْ بَرَام نِينَا يَنْتُ يَالَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِي الْمُرْشِدِ لَا كِيبْ كُو نِيو دَافَا مُوم مُبَايَا آه لُمْ لَا دِيغَال نَانْكُو دَافْ لُمْ لَا تَرَا نَانْكُو بَا خَانَا لُول دِي لِيرْنَا نَانْ لُول لِيرْنَا نَانْ نِي دِي يَنْتُ يَالَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِي الْمُرْشِدِ لَا
yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron bu nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul moram wax nga deug de wax nga deug de waye amna lu sayyidna ali waxon de sayyidna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deug waye mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul waye ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba mul moram ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba mul moram wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba mul moram wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba mul moram mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayu jall jelna sama aqi serigne tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna lolé it waye bo gisé man la sama aqi serigne bi la tek ci kaw sama aqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sani du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nuppi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nuppi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ko yalla xam lu yalla tak yalla xeñ yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma nan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may kat nak maram mu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاسي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu doon boîte kesse bi kep ku la ko doon jaay 1000 francs sax xeyna do ko jënd waye bo gisee nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax te moy ru momule mën ru gogou nak nga xani mom rek mo am njariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi defar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation
lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu ciat japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ni xalé wolé suko def la ba gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama dom du yalwaan ñi naan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xamni moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa donga yep di teud fa lañuy teud da donga yep di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do len jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar loma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jeelal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay loma ci doon andil may nak loolu taxone yalla yoon yonantu bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonantu bi ñu wax mustafa alayhi salatu wasalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yadlu alihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alihim ayatihi wa yusakkihim suko defe nak mu tarbiye len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi beug jele wa yusakkihim dal fi baye rek wa yuallimukum d'accord nañ ni legi nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tayere suko ko tal ni lolou lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné té buñu leen yar buñu leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye kèn yëru leen nak kèn yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won Sénégal batay ñu mëna jëri ño Sénégal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nup ya nga ci allah bu nup nak
yabal sa ndaw ci bir daara jañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amon ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jexal téré souf bi ku ko jexal ku ne dama lay jox bol ni la ayta dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché okas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj fu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey dile tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wa ma telephone ni dama bëggoon gañi bana yalwani mané bana yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la dund ngum mom wa yalwani añ mu naawani ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xani xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane wattu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi bax na de muni mukk mom dal da yërem ay gonem de ñu yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yep ko doomi serignam way amuñu fa wiar mo bëgg ma leena delo serri maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu ëpp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye goné bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ lañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk dé kon nak nañ bayyi ñu yar goné yi jangal leen tarbiya leen xamal len seigne touba day radiyallahu ta'ala bu massan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba lako jele mune bu massan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci biyar def ci biyar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñokato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala bu de mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man damay wax ni sénégalais waron nañu yewu de waye sa buñ xey gënd di nelaw ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni way nampalé wène baxut day tax li day tax la gud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni usine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci usine yi di liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci usine yi di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañu liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine man fa wootu doom aadama yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax
ñoo ngi ni delu ci wat ci nampale wène da naka jek mo baxone kat naka jek mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som as ñom seen alaakh ya yaquna seen alaakhira du bax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alaakhira yaquna seen alaakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ci yoon wañ jaar ñom ba seen alaakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubaab bi naral xam leen ko lank leen seen alaakhira dafa yaqku ñu bëgg ñun julit ñi sun alaakhira yaqku ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alaakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alaakhira yaquna woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gëna xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci te do dara lu sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasoulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba ak Alhadji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yu dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xolé doom adamay dindi l'islam ci xolé doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digeum ak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam bayiko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhamis ji wessu yu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierna mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ca mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolou mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam
bëreb bi nak deug la bëreb bu Seigne Touba la daara yi Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikkon xammi wu mako ni Mame Thiarin be Fatim Bakay fi dikkon nek mu reey reey reey la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira moñ day bis bis rek ndax bit ndax beg rek ndax beg rek ndax beg rek xam jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam Mame Thiarin ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lol day wax deug man buma jaayon lima am ak say bokk ak

0: ñu yom yolamal lool téré yi li ñuy yolamal yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggé ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox seen koor bu koor ga weso ngeen fay loolu wirut du lu am té koko def dang ko reccu ëlëk yowmal khiyamati akbar mbamni na tabarak wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatut taham miskinin wa man tatawwa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara ma nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ca jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ca jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'dudat mun fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparé fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni élection 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparé ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jema comparer waye ñom jank tuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon defandar garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni pour ngeen am force mën a riposte kon mën ngeen a dog. Maa ngi leen di laaj élection 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan? Réew moo xam ni layig la, lan ngeen fi defandar ci l'islam lu tax? Wallahi ku ci dog benn bis da nga réccu yowmal xiyam loo ci doon doge, da nga ko réccu de. Cheikh Mahamoudoul Fadal Al-Mbaki mu dégg ma diine te ragal yàlla nee na bu weeru koor masaana teru tombeeg nawet, nawet la wax de, nit ñi di bay lu ñu dunde ngir sàmmi ko seen ngor ba duñ wër di laaj. Xanaa loolu daanaka moog jihaad ñoo xaw a jege, daanaka moog jihaad ñoo xaw a tolloo. Waaye xam nga Cheikh Mahamoudoul Fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp koo xam ne nii mën ngaa boole bay ba xaw, mën ngaa boole tooli fallu yi ak weeru koor, mu ne booleel tooli fallu ak koor. Képp koo xam ne nag mënoo boole tooli fallu ak koor bàyyi fi tooli fallu te dem ci koor. Sëñ Fallu de moom bu benn situation masaana gaar dajeeg weeru koor fatwa bii la daan joxe moom, fatwa bii. Mu ne nawet baa ngi nii di ñëw de day tombeeg weeru koor. Mu ne waaw, mu ne képp ku mën a boole tooli fallu ak koor booleel tooli fallu ak koor, ku mënta boole tooli fallu koor bàyyi fi tooli fallu te dem ci koor. Leer na de, leer na de, leer na de. Yow ay élection yoo xam ne élection laïcité la, daray diine nekku ca, daray diine nekku ca. Ku la ni mën ngaa dog bu weesoo nga fay dugal na la ci musiba, dugal na la ci musiba, dugal na la ci musiba de. Te bala nga koo xam yowmal xiyam jot. Lu tax sun borom ni wa anta sumu xayrun lakum, yéen ñi nga xam da ngeen a feebar sax mbaa ngeen nekk ci ab tukki, bu ngeen mënoon riposte ba woor day moo gën sax nag. Wa anta sumu xayrun lakum, yéen ñi nekk ci ab tukki te ma may leen ci ruxsa ngeen bañ a woor, yéen ñi nekk ci tawat ma may leen ruxsa ngeen bañ a woor. Bu ngeen mënoon a boole tawat ji ak koor moo gën ci yéen, bu ngeen mënoon a boole tukki bi ak koor moo gën ci yéen. Lu ko waral mooy bisu koor, bis bi ci weeru kooru ren jii di 2024, altinay weeru kooru 2024 wala ajjumay weeru kooru 2024 mënatoo koo am ci sa dund gi. Bu la xasee raw mënatoo koo am ci sa dund gi. Du beneen altine, du beneen weeru koor, du beneen bis ak bis bu mën a doon lu bis booba rëy rëy rëy mën ta remplacé bisu weeru kooru altine 2024 mbaa ajjumay 2024. Mënatoo ko am, mënatoo ko am. Moo tax yàlla ni boo ko wooree moo gën, ndax bu la xasee rëcc mënoo koo dabu. Yeneen xëy si jaamu yàlla yi xëy na mënees na koo dabu, waaye weeru koor bis bu la ci xas raw jeex na, mënatoo koo dabu ila yowmil xiyaama, ila yowmil xiyaama. Moo tax suñ borom ni wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taxlamuuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg nag laa wax. Loolu la suñ borom wax, in kuntum taxlamuuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg wallaahi bu ngeen wooroon moo gën. Bu ngeen xamoon li nekk ci weeru koor benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey, benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey. Ngeen bal mu ni wala lisina yutiqunahu fidyatu taham miskinin, ñi nga xam ne nag dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage, dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage. Mënatuñoo boole mage gi ak koor, ñooñu mën nañu def li ñu tuddee fidya, mën nañu def li ñu tuddee fidya. Mooy bu ñu wooree ba ngoon ñu seet, maanaam bu nit ñi wooree ba ngoon ñu seet lu suur miskin ñu jox ko ko, ñu jox ko ko. Sun borom tabaraka wa taala ni ñi nga xam ne dañoo ne ci tukki mbaa tawat tañ mën koo boole koor, loolu day moo gënoon ci ñoom. Ñi nga xam ne ba tey dañoo màggat baxu bidaas mënunoo boole koor ak seenu màggataay, waaye buñ ko mënoon sax moo gën. Fa man tatawaa xayran فهو غير له كو تشو باريو ماينا لا تي رخصه من يالا دي ماينا لا تي رخصه ماينا لا تي بوسيبيليتي دي من يالا نون وايي نك اه بوكو با دون باجي ديف دي مو گن بو باญونا جيل بوسيبيليتي بيما لا تي ماي مو گن دي بوسيبيليتي بيما لا ماي غير گا باญا وور من يالا دگ لا مالا كو ماي دي وايي بو فيكون ني من گا ريبوستل wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi day man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon kor fardul ayni la yalla faratal ko ci jamm bindute mom ko jamm mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotalna ay ay tekteleni kor faratala sunna yonnatu sallallahu alaihi wasallam tektelena ni kor faratala bademi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ci tek wajil bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yaron sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ño yanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonantu sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu sare di indil ludul ngant lo xamni sare an nangu nako sare an nangu nako lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wol bu ñu lay jang al fiqh al islamiyya da nga gis ni nit ki bu julli joton mu mëna taxaw julli taxaw jot du baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko xam su julli gi hader la neen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangou ko ndax manon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci laïcité lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara waliyas billah fatwa bobu ko lako defal dala na reuy bu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañu tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yomb amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni ñu ko tuddé portable sin waw siin waaw boo ko jëndee luñ leex bëgg lu yomb ñetti fan mu yàqu ah bëgg lu yomb moo tax nga ni campagne jar na bañ a koor la xadar la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jar na bañ a woor ba wote bu nuppi la xadar la wala saman ku la defal fatwa boobu dugal na la ci musiba de moom kay boo mënee boole sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ca boo mënee boole sa taxaw bisub lëm di rang pour wote ak sa koor yaa xam yoonu kenn niwu ca waaye nag mu jaral la ba koor gi subhanallah subhanallah ku ko def dootoo ko dolli de boo dajeeg sa borom da nga ricc ricc goo xam ni mënatoo ko dabu mënatoo ko dabu kon weeru koor a ngi noonu di dëgmal suñ borom farataal ko ci ñun mu nekk fardul ayni ci képp ko xam ni sart yi dajene ci yow ci mooy nga mëseur muy benn ànd ak sam xel ànd ak weer yu sax ni feeñ na ay ca farataa ngi ci saw loos farataa ngi ci saw loos weeru koor di weer woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran alkarim daa bokk ci ndombay weeru koor daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranu karim mi wàcc ci moom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan alquran la suñ borom nee na weer wi nga xam ni moom laa farataale ci yéen ngir ngeen di ma ko wooral mooy weer wi nga xam ni samay wax man yàlla di wax ji gën ci wax yi ci laa ko wàcce muy alquran alkarim mu ne alquran moom nag li ko tax a ñëw mooy orienté doomu aadama huddan linnas alquran li ko tax a dikk ci yéen mooy daf leen di orienté daf leen di wan fi ngeen di teg seen tànk ba àjjana ji ngeen jóge woon ñëw àddina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di niital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delluwaat àjjana ji ngeen jóge woon huddan linnas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñëw ngir distingué dëgg ak neen alquran dafa ñëw ngir distingué diggante dëgg ak neen mu ñëw di leen orienté di leen leeral li nga xam ne mooy alhuda haqiqa dëgg dëgg njub mooy lan ndax dafa am njub am njubant dafa am njub am njubant suñ borom nee na wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñëw ngir leeral lan mooy dëgg dëgg ak njub ndax léeg-léegi da ngay daje ci jamono nuroo njub te du ak njub bu doon jamono bi da nga naan li ñu tuddee faux faux njub faux njub waaw xam nga dafa am or boo xam ni faux la faux nga përeeg boo ko gisee da nga koy teg or mu naan mu ne am na xeeti njub yoo xam ni boo ko séenee da ngay yaakaar ni mooy dëgg dëgg ak njub nga yaakaar ni waa jaa ngi ci njub mu ne mu ni fekk dara përëm la përëm përëm waaye du or wa bayyi na mu ne alxuraan nag daa ñëw pour leeralal leen ñaar yooyu lii nuru ak njub te du njub ak li nga xam ne ak njub la xaqiqatan lu ko waral mooy seytaane la yàlla bind ba nuppe kàttanal ko saa boo jaaree ci yoon wi jëm ci yàlla day yett aw ñal ca wet ga fexe ba ñal la boobu mu yett nag nuroog sa yoonu njub woowu lool ba ku ko gis defe ne ak njub la mu naan leen nag mu daal di ñëw jël mbalit xëpp ci sa njub gi yow naan gaa yi xool leen nekkul ci yoonu njub waaye njub gaa ngi nii seytaane la yàlla may kàttan googu am na benn nitu yàlla bu mag bu daan wax ni seytaane saa bu yàlla diglee daayiratul iman ni bërit jëm ci ndigalal yàlla fas yéene fas li yàlla digle naam ne day fexe ba ña fasagul woon kenn ci ñoom du fas ña fasoon mu fexe bañ fecc lañ fasoon waaw seytaane waaw waaw day ñëw fii rek daal di dugg ci dereti benn oustaas wala mu dugg ci dereti benn borom xam-xam wala dereti jenn ilimaan ni ko neel gaa yi mën nañoo bañ a woor waay
1: élection 2024 jërum ñi woor, mën nañ koo leb rek 15 jours yi, wala 10 jours yi ci am, wala 5 jours yi ci am, nañ ko leb rek garaw, bu passé ñu fay après. Iblisa, fekk am na ko xamne moom fasoon na bi weer wi feeñe rek fasoon naa woor, waaye bi Iblis duggee oustaz boobu, mu ëf ko ngelawal ni ko neel gaa yi, wala mu dugg ilimaam ji, ilimaam ji toog ci minbar bi, ni fatwa téere sàngam, wala nangam sàngam, nee nañu bu fekkente ni ngant am na par ci par là, légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alcorane dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alcorane ma am compagne ko alcorane mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeunte deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor su Ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayel ak ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ko mo fi baye ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u bul baye mu dem woral neena bul baye mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala deed de kon nak falyasum'u wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko netti mu ni yawmal khiyam dafa jot sun borom tabaraka taala di atta jammi mu am gaa ñoo xamni ay malaaka dañ leena mbankaaj ñi di kuntaaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqaar ne waaji di yuuxu ñi di ko wat watee ko birti birte waaji romb yonante bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalaambitu ci yonante bi bëgg kalaambitu ci moom niko yow ki yalla yoni xet lima sallallahu alaihi wasallam ni ay waji malaaka yi tin len ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye sen yari daqar niko ha ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waji wo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu nako genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolou hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak man sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay election bu mu la ko té wor falyasum'u amal jomi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawatina élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokul ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci képp kuy ñëw di diiné lu nak naan la bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg ma la ko wax man Moustapha Mbaye Sam képp ku fi ñëw di diiné lu naan bis bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñëwé du woté wo ak diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toggé dindi fi laïcité waye koko ñëwagul dé koko ñëwagul ko ba ñewagut yeneen ku leen ko wax ci politiciens yi ndax koka du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yare bayele jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki nara def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay sit xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saani inshallah taala dana ma saani inshallah taala yana masani insha Allah ta'ala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat repeter na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxé won da fa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyenu transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais da fa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi al-hasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna ndey wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jeñu su jëk fek ñu war ko julli mangi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wul bit jakar lo mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxe lolou sété ñi wara wañi ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ leen matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ leen matal waw biñu selmalé waxtaan nañ illay lolou luko waral waye lolou itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy dégg dafa am lo xamné ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu musulo aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxawax luma xamut insha Allah taala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kérok mang mom men mang men mom kep ño bok lenn ndap ndax ay dabi dab ñoo fa ñewoon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasa la yi ay nangam la maang mom kep ñoo bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu naqari amna dañ nan moy la ci gëna naqari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara maang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci keur soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga ne ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne election rawati na election laïcité bobu tukki taxut yalla lay wax de aw ala safar bolewu ci campagne election rawati na nak election bo xani laïcité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wero koore nga wor lo len ko lutax nga may len rukhsa bi muni yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al husra man yalla dama len beug ta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum waye bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko ra ngi non di farata nek fardul ayni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am liñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xamni boko bayé koor ga yaq wari me ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponk am bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ya ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponku rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñoomi neenañu koor ben ponk rek la am waye inda shafiya wal malikiyya ñoom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñoom dañu gis ni koor ñaari ponkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponku rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digënté ponk ak charte fuqaw yi xam nañ ko lijeent nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégage sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégage sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dox sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xam ni ñoy shafiya ak malikiyya ñom dañ ni yene ponku la wa tax ñu ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi ponk bu jëk bi sani huma anniya moy yene mo tax ñom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la moy téyé sa bokk ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci dess moy nga yene yene yalla sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci kor ak fareta amulo kor lo kor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digënté bi wéré fégné ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yéné rek ni fasna yéné wor wéru koor wi rek ay ci yéné ji tabina sa bo ki mën nga baña bésalat yéné ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jéxé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bam wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponk rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wagn muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beuyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mu ngok beuyit ba ngok neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyetuna sunu yene wakafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yenke wal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonk yoyu la yeesa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jantu so de inda bahdil khurub na fekk jantu so de bul sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu so na dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen na défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xeddu waye nak lay lan ba tay ya kha xëdd dañu bëgg it koor bu nekk ku tayal ko xam da nga naan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lol day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa sur tiye salam min ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñuko tiye salam min jang alquran waxu ñuko tiye salam min ci jang khaside waxu ñuko tiye salam min ci wird waxu ñuko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñuko waye biñu wax tiye salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attaxe de way bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mëna jàngalé seigne touba ni ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tank yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bët bi wor ci xol lu bon seigne touba ni yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutaballa aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax moone lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lolou yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amal bih fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sharabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nopi meeting bo dem wax fa ay bi jambo meeting bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farando am waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dong la wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent neena sa koor gogu sa koor waxumako de Mustafa Mbaye sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sharabuhu yalla soxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa bayyi gi nga bayyi lek ak naan yalla amu ci soxla baye bo nga lekki te naan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn faay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xamé ko modou mbay cham say nopp bëgg la ko weddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom néna inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la tewal laaj la ko de yowal xiyam dana la tewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmu ko ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma de joom nga de joom na de na mané man ndax man mi di wax ak yow de wax dëgg dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabbaniyin koko ramadaniyin la amna ko xamni ramadaniyin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadaniyin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabbaniyin de ramadaniyin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jexé ma fay rabbani yini moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yàlla ak lu mu leen mën a coûté nag ak lu mu leen mën a coûté ñoo ñooy rabbaani yéen yi weeru koor ak lu dul weeru koor li leen yàlla sant ca lañuy nekk suba ak ngoon rabbaani yéen yaa ngoog kon fexe la doon rabbaani yéen te bañ a nekk ramadaani yéen ramadaani yéen malgré waa réew mi ñëpp a ngi woor kon naa woor rek parce que bu ma wóor duñ ma teg julit ma wóorut duñ ma teg julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xam ni ñooy suwéer yi di football am nañu leen defal fatwa ni buñ dee football tombeeg weeru koor mën nañoo bañ a woor mu dellusiwaat ci li mu waxoon ñi nga xam ni dañoo jël ruxsa yombal ko sëñ Touba nee na ruxsa yi ku ko topp yowmal xiyam ñu ngi ci masalikul jinaan nee na yowmal xiyam boo muytu sawara ngay xippee ji de ruxsa yi mooy possibilité yooyu nga xam ne ay nit ko inventé rek nii daanaka lu ci gën a bari d' accord danañu ko balloo xëy na ci alxuraan ak sunna waaye ci seen dégginu bopp woowee rek ndax seen interpersonnel boo demee bitim réew ñiy liggéey ci yenn société yi noonu la mel kenn ku ne xam na ni day lan moo tax sharia jàngal la ni la yow maçonnerie bi saa boo xottee saako ciment bi sotti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière boobu di naaw di dugg ci say bakkan di jàll ci sa mbàq di dugg ci sa gémmiñ di jàll ci sa mbàq sharia ba pardonné na la ko lu tax kon kay sharia mën na la wax rek ni la boo nekkee ci lu mel noonu bul woor waaye sharia waxu la loolu de dane la na nga woor waaye nag poussière boo muy dugg ci sa gémmiñ gi ak xeeti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ boobu nga xam ni day naaw di dugg ci say bakkan di dem ci sa mbàq di dugg ci sa gémmiñ di dem ci sa mbàq pardonné nañ la ko kon kay mën na la wax rek ni la bul woor far benn yoon waaye lu tax waxu la ko mu pardonné la yooyu yu sew sewaan yooyu parce que niweeru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp woor say beut woor sa xel mi sax na woor nang ko manant mu woor xel mi nang ko woor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj lim doon xalaat lepp ñon xalaat lepp motax seigne touba ni ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci beug xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atmé dama beug xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gemi atmé kan la ci yeen alquran neena wala lawannakum atana lamu mujahidin minkum wa sabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba meuna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim fooré buñ ko xajoon ci digg bi muñ mooy genn wàll gi asabru nisful iman wala ay tënk na nee na lu waay muñ mu jeex ma ne ko yaa wax dëgg de yaa wax dëgg lu waay muñ mu jeex lu waay muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon doole ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lee mu jeex léegi yàlla rey ko koy mu jóge lay jeex mbaa yow yàlla jële la fi mu jeex faaw ñaar yi bennan moo tax wolof ni lu waay muñ mu jeex

Tira ngay jaamu Yalla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yéene yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yéene yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yéene yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yalla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbil la sharika la. Mu'assiman inda rabbi la sharika la. Yow weer koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan, ndax ay élection, yow ko weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul askar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la caa mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da ngaa rëy ci ñi nga xam ne duñ bokkaale Yàlla ak dara. Da ngaa rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yàlla ak dara. Ñun ñii, ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënut a yem ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko convoqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla convoqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni Yàlla nu convoqué pour ñu défendre ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne nii mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminé diine ji, fala koor gi day yem. Kon li kulli sayin wala boog sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lool jar na bañ a woor. Woteeloo diine looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni Yàlla bum, Yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, lool lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dañu Yàlla, Yàlla li waa Sénégal wax ni yow Yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na, waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen Yàlla, ragal leen Yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow Yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doo falu. Xanaa ngeen jële fi laïcité, xanaa ngeen jële fi laïcité, waaye ku ma seenu ci carte doo falu de. Ndax man du ma dëggal lu Yàlla dàq, du ma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg.
fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi koor ngok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dara ci bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn de la rencompasse duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wëru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé me may ñuul sa bop me amé li mo xon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iz'al bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqa'il ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allat fi jibi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraaje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax ñene koor ngi ni ñu ni waaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni luñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoyu jakarlok sa borom dila enter ñen balma ci kanamu yalla dila intervenir ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ndax par lo
nga añané ko ko Seigne Touba né dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune naf usiyamu sahri fi darayni yakfikumul harayni wan narayni lool la Seigne Touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sakku ño xamni dara jarul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jarul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex ba bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye par luuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe bumako xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bumako xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak bokk na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da lañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bokk na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netti as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamne sa bubum kong mi non la lay défendre ci xéej ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamne bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko néna koor moy anti safara mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñeu bëkk ko yaq antivirus bi ñeu dégasser ko mu ni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am ay conférence yu tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé Serigne Cheikh Mbacké Abdul Baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba Mbacké ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am ming ko jënde ci loxol señ Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukt mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxol señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wanale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atela ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak
ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci Serigne Touba yalla ñu yalla xolé jëm na jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mando am ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi Serigne Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf mo ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolay émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun ñu xane daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yima nekke Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diina la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena deg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Modou Bey sunu wala sunu xarit ñu koy nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dekk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom giñ nañ leen deg ant ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel señ Modou Bey ñom ñom Njabar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñi bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsappu daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jéko taxajuk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xam nako yalla xam nako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may Serigne Touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Serigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay len ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñi def fu bax fofé muna muni lu len yalla fay fay la ko ci yow bi len ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul yu bare bare ki di tegal wa ci man di tegal wa ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqna al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdulillah ñu koy ñaan mu may nak fan bu guddu bu anda ko wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa nday amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim réew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo soxnaam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha mbaye sam ngi nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla samata ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa
jazakumullahu khairan jazaihi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. وباك اوريتي دي راديو خسيد اونلاين دلوسي ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تود من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال ني جيغول لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu liko waral moy sababu itay jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay ñu djeggulen ko djeggululen ko benen yoon inshallah taala mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko teulent sax mu nek ñaarelu tombe waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax lolou motax tay ñu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard atep ñi nek ci kaw souf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degulenu rek motax waye amna yenen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam xam ngeen ni doom adama lu jëk suñu borom liko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf ñu bari dañuy yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoo manona disséré tempérament bi nekkon ci adina ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la waye binde fi jikko na ñew jikko adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xam ni ñoo manona dekkou jamono boba ndax boba doom adam mënu ko fi dekk bu fi dekké day daldi faatu sun borom tabaaraku ta'ala di aminacer souf ba souf am liñuy tuddé al islah mu dor fe indi adama ak isatam alayhi salam lolou sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom du ko tuddé sax contesté waye proposé ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw souf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel xey dina ko wax ci place am inshallah taala bo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkat ci kaw suuf bo gisee ñu ni nañ waxtaane hukmul mufsidina fil ard atep ñi yaq ci kaw suuf loolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel léeg-léeg ñu ànd ci intelligent waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel passion rek lañ topp ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyu bakkan seen coobare bakkan ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif moo tax ñu yàq alali jàmbur. Sun borom tabaraka wa taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tamaan in rahmatallahi qaribun min al muhsinin. Yéen doom aadama ginnaaw bi nga xamee ne aménacé naa suuf ba ngeen mën koo dëkkee ma aménacé ko ba ngeen mën cee bay aménacé ko ba ngeen mën cee root ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi ma wàcce leen fi mu ne ñaar rek laa leen fi defloo mooy ngeen jaamu ma te ragal ma ngeen jaamu ma te wek ma ngeen kennal ma te wek ma ginnaaw bu ngeen ma kennalee wek ma nag bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma bu boobaa inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin ma jox leen seeni droit ma jox leen seeni droit. Kon yàlla ñett lañ sant ci kaw suuf mooy wadduxuuxu nañ ko jaamu jox ko cëram jox ko xaqam wek ko wa xawfan ñu boole ragal ko wa tamaan ñu boole yaakaar ko mooy da ngay boole al xawfu wa rajaa ragal yàlla ak yaakaar yàlla subhanahu wa taala waaye nga boole ci nag wéetal ko kennal ko ba doo tooñ sa moromum doomu aadama ci kaw suuf doo yàq alalam doo sakaase alalam doo ko taal su boobaa yii bu dajee ci yow am nga droit nag léegi laaj yàlla say dawaar wala say droit boo defee say dawaar am nga droit laaj yàlla say dawaar say droit say droit mooy lan mooy inna rahmatallahi qaribun ñan min al muhsinina ña def seen dawaar bala ngaa laaj say droit da ngay def say dawaar ba noppi inna rahmatallahi yërmande yàlla ji mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatallahi xéewaluk suñ borom mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatallahi daraje suñ borom mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatallahi xéewaluk suñ borom xarit mi ngi nii waaye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawaar ñi def seen dawaar ba noppi am nañ ci droit ci loola ma nga suratul ahraf. Doomu aadama bëgg a nekk ci kaw suuf deful ay dawaaram ba noppi bëgg fu mu toll di laaj ay droitam deful ay dawaaram ba noppi fu mu toll bëgg di laaj ay droitam ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war ba noppi nag bëgg am seeni ambition bëgg a atteindre seen objectif ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen bàyyi leen sakaase bi ngeen di sakaase alal yi jàmbur alal ji yàlla indi wu ko fi pour ñu koy sakaase bàyyi leen nature bii ñu dëkkee ngeen di ko sakaase di ko polier ci diggante ay saxar diggante ay mbalit diggante ay nangam environnement boobule rik waay téye leen seen loxo bàyyi ko ni ko yàlla defoon ci al islaha nee na xam nga luñ lay tontu yow da ngaa xamul dara ñun dañuy defar nee loolu lañ lay tontu way saa xiila lahum laa tufsidoo fi l arde xaaloo innama nanu muslihoon àlla innahum musidoon walakin laa yasuruun yàlla ni déedéet yéen bi ngeen ay defarkat yéen ay yàqkat yi mag ngeen sun borom nee na way saa xiila lahum laa tufsidoo fi l arde saa boo leen ni bu leen sakaase alali jàmbur ji bu leen sakaase mangasewu jàmbur bi moom jotewut ak yéen dara bu leen sakaase station wu jàmbur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci teranga lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yen li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poche yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ niku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa bay fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat momuko yow etat sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali etat tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakasse ko dede sa alal nga sakasse du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakasse walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mumu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defo nak gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni tali xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yeen yene yaq kat yi magi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dundu na ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dundu na ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mini ko la nak lan mini wa law lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yakku fi de xam nga ni koku yakku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono wa law lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am yena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen xari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep moko sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekkul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonentou yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax dala wara na top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and na mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonentou bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafur rahim alquran la
1: sallallah ni ngi nodd ñeen bal mako bu ñuy nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ko xani topu ndigal bayyi wo téré amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la te sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben proxndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu khasas sun borom neena bu len jema wut ben proxndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu féké dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi labiré suñu bop te di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambo ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabarak wa taala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida khola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jasa'u lisina yuharibuna la wa rasulahu senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambour yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambour mune yemuñu ci wa yas'awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la al qur'an wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis atté kat bi la yon may bu ta ray jaado bu fekké ni salab mo ci war bu fekké ni dag loxo ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci moy aw yunfa min al ard moy légui ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am ñu djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala luga mba tamba señ touba lim dacc ci dëkkam bi lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alal ko suñu ngeen bëkk ko taal ñi fi investir seen alal ko suñu am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alal li ñooñu yeen nga yok sa mur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ay ni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du leen kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid alhaji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy genn dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaaka yi dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgguñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay genn dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adama nga ni dajjek sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misiré foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am ni ñi tuddé rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer ap président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir

bis la bu yàlla aar, bis la bu yàlla araamal ci yéen, ngeen xeex ci mbaa ngeen tuurante ci deret. Niki seen réew mi nga xam ni mooy baladul amin, niki weer wu tedd wii ñu nekk. Ndeysaan alayhi salaatu wasalaam ba discours ba jeexee mu laaj question bu am solo, ni waa ndax dégg ngeen ma, hal balaxtu. Xam nga ñu bari dañ koy firee ndax jotal naa, hal balaxtu, ndax dégg ngeen ma, ndax yéen a ngi may dégg, hal balaxtu, ndax yéen a ngi may dégg. Sahaaba yépp ànd noon ni ko naam yaa rasulallah, wallaay dégg nañ la, dégg nañ la de. Mu ne gees suñ borom mi umpalewul dara, fekke lépp moom yonente sallallahu alayhi wasallam. Mu ne gees suñ borom ni suñ borom yaay sama témoin, suñ borom yaay sama seede, allahuma ashhad. Suñ borom yaay sama seede de, gaa yaa ngi nii, nee nañ li ma leen wax dégg nañ ko, lay amatul. Moo tax yonente sallallahu alayhi wasallam ni kon nag ginnaaw dégg ngeen li ma wax, bu ngeen fi jógee ku ngeen dajeel na ngeen ko ko jottali. Yonente bi nag wax ca lu garaaw, lu doy waar, mu ni ndax yéen ñi toogoon fii bi may wax, am na ci yéen ñoo xam ni ay gaayee ngi ci sama gannaaw di ñëw te bokk ci saw xeet, ñoo leen ëpp ak dégg ci lii may wax, kon jottali leen leen ko rek te bàyyee leen ko te dem. Jamono dana ñëw ñoo leen ci ëpp ak dégg. Jamono ngi ñëw joo xam ni lii ma leen wax yéen saxaaba yi, am na koo xam ni moo leen ci ëpp ak dégg te ñëwagut, kon da ngeen ma jotalal. Ku ngeen dajal rek nettali leen ko mawdu bi, ku ngeen dajal rek nettali leen ko conférence bi, ku ngeen dajal rek na ngeen ko nettali conférence bi. Muy ndax man ngeen ko nettali conférence bi day mu ballulu ca génne ci xam-xam loo xam ni yéen ñi ko fekke woon mënu leen ko cee génne. Waaw, ndax loolu moom innal fadla bi yadillaa yuti man yasa, ak dégg yàlla koy maye. Moo taxoon yonente sallallahu alayhi wasallam ñaanaloon na ko Abdullahi ibn Abbas, allahuma faqhu fi ddin wa allimhu ta'wila. Suñ borom yàlla na nga may Ibn Abbas ak dégg, yàlla na nga may Ibn Abbas ak dégg. Ak dégg. Ah, ñu toll jamono boo xam ni léeg-léeg damay toog di déglu minbar yi jumaa yi, wallaay damay jaaxle, dama naan man daal lii mënumaa comprendre lan la daal. Maanaam borom xam-xam bu toog ci minbar gis yàq gutal nii nga bako fa di wutal gone yi protex, di wutal yàqkat yi aw lay, naan dañoo sakaase seen dañ leen a xañ seeni àqak, dañ leen a xañ seeni droit, amuñu liggéey ak waa amoo liggéey ba yàq alali jàmb. Yow amoo liggéey, ki am liggéey moom liggéey na ba am alalam nga dem di ko taal, loolu aw lay la. Yow kay boo bëggee bu ginnaaw amoo demal wuti liggéey ba am alalam comme moom, demal liggéeyi soo amul liggéey. Waay, bu ko sippi ki nga xam ni moom ba mu juddoo di dajale ay ñaar dërëm ak ñetti dërëmam ba xëy réussir lim réussir, nga xëy ko xalma teg ca te moom li la naqari tegu la ko. Ab imaam xaña toog ci minbar di la wutal aw lay porte de sortie. Subhanallah. Moo tax man léeg-léeg damay toog ba yàgg ma naan xanaa dëgg-dëgg ilimaan yi li gaa yi wax boo fanatisme ci mouridisme, ñun la danga xanaa da ngaa naan kafeek Touba. Ma ni waaw, mbaadu gaa yi dañoo naan kafeek opposition yi, ilimaan yi ndax dañoo naan kafeek opposition yi bokk ba ñi mu leen a wax dëgg ngir yàlla. Man sama fuu ci état ak ñim àndal, sama fuu ci opposition, man yàlla laa xam. Yàlla ma tax di wax yàq moo dëgënut ak loo ko mën a justifier bul yàq alali jàmbur. Sallallahu alayhi wa sallam, ñun ñëpp ñu jàng ci ay hadithsam, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yaddihi wal muhajiru man haajara mana allahu anhu muttafaqun alayhi. Ngay jéema wutal aw lay naan boo gisee gone yi di yàq, boo gisee gone yi di def lii lie ko waral, amul lu ko mën a justifier. Ragal leen yàlla, amul lu ko mën a justifier. Yàq dëgënut. Yonent nee na jullit pire et dire, làmmiñam wii du ci yàqal nit, loxoom bii du ko ci yàqal nit. Jullit pire et dire mooy koo xam ne li ko yàlla ni ba ko fi da ko fi ba.
julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakan bi rek nga top sa bakan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre ci objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga té boko rendé di nga atteindre ce objectif wallahi dana ko rendi ba nopi nak diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen mëna andal xaar len ko ci irnia depuis 2012 mang len koy wax ngeen néma lutax man len ndax ku ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñété dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ansiré jox leen ay légitimité de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droité ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seul loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage am ndax di ngi ci seen doom mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibbi sa keur nax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa keur wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di re bayam wacce kat wacce ci kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena leen euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tesbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siyaré ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi
seen bakkan yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ke tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ke tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohammed bamba neena amal yadani bihima faltatanib li muslimin darban wa sharhan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam agression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bu ñu def satcha alal ji da nga ñimul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk rek ma ñewon fa gaay di toj manga say nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase manga sewu jambur duy say ndab am fess yobu sa keur bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy satti du fi dëkk jop mon ni Touba satti direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay satti direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadra Allah wala saman toj manga sef jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niou la ci biti yak sa bay yep ay satti ngeen yeen ñaar ñepp satti ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoon ñan la ndax est ce que nit ñemena orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la mune allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fek yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yaqaleen gënal kay defar wala tutu amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienter ci kay leen sakase kay leen manifester mune bu leen deglu alquran la wala tutu la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granat saxarus granat seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañu ci rayalé far ben yoon
nga perte 10 perte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bim la orienter rek la dem da la sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma nakari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambur day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xara len ko ci irniya ken terewu len ko xara len ko ci irniya waye bu len yaq alali jambur yi bu len yaq alali julit ñi bu len yaq tirangay jambur

fofu lañ tollu ci jamono waxon na ci benen waxtaanu yag ma ngi doon gis sa xalé yi diko jema challenge ci ci internet bi moy dama waxon ni manifestation bo gis ñeete gëna liggéey di nday ño cey dé isin ba asa asqaha alquran la dé yalla néna manifestation bo gis ñeete gëna jaay outfit ñeetay dé moy borom ndayu liggéey di ñe seen nday liggéey ño cey dé isin ba asa asqaha ku wéddi laaj ko khadir ci khudar ku wéddi laaj ko khudar dafa amone benn manifestation ci jamono yentu yalla salih ñu ni yentu yalla salih bu don sun jamono bi moy president bi ah legi mu ni wala bok peuplem ni salih daf no xagn sunu aq daf no xagn sunu droit salif li salif la yentu yalla salih ñu wa legi lu ci pexé ñu ni xana nañ sakassé gëlémam gi nañ ray gëlémam gi salih ni sama gëlém bi ko laal dédé salih ni sama gëlém gi ko laal dé fekk na boba aw nitam ñoko doon togn tañal nan ko yow bu fekente ni né nga yonenté nga né nga mën nga def li né nga mën nga def la légui fexel ba montagne ni jur gëlem gëlem gogo juraat gënen gëlem fi saasi immédiatement yent yalla sali ni ruku montagne ma jur gëlem gëlem gogo juraat gënen gëlem muy gëlem ak domam légui nak gëlem gi di def sa bu nané ci ten bi wa dëkk bi wara nan ten ba jeex tak wa dëkk bi nañu am ñetti fan duñ am luñu nan ñu nak légui lan mo ci pexé ñu ni nañ def manifestation ray gëlem gi yalla ni bu ngeen rayé gëlem gi na mu ni ke ca gëna liggéey di nday bu ngeen programmer pour dem ray gëlem gi na mu ni ke ca gëna liggéey di nday mo koy jité izin ba'sa asqaha sun borom ni fa khalal umu rasulullah na khatala wa suqiyaha fa kasabu fa qura wa fa damdama alayhim mom la sun borom wax fa damdama alayhim moy ñom ñepp torox ñom ñepp dé fa damdama alayhim dial setan ñi sa kasse Touba rek ndé len setan rek yalla mom yat yum yoron ba légui mi ngi fi kenn du lal wayam serigne Touba bu fekkon ni radi la anhu amna kenn ku ko mëna défié kon Touba bi défié ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne Touba moy ko Touba bi jël ba nopi ci yow té mënuñu ci yow dara té wañu wun wirgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf da am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn Abban genn nako ñen balma ibn Abban genn na hadith bi ci sahih mané ibn Mas'ud neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay trissé bokko ci man yonent yalla muhammad kep kuy trissé rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané trissé xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu camara yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñu don défé débat kenn kay may morom di essence kenn ki dina may morom di boowu essence ñaar ñoñu don bëkkante xam nga lolu triser la
triste la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp di ko daw tam tamone ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamone ngi ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonentou bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ndaw ci biñ mossé politique ak légui di ci am as 4-4 ako su wéccet ñom tamit daali firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw geewal serigne bo xamni jangut politique fekkewul fu ñuy jàng politique ndax politique lu ñuy jàng la yow fekkewoko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem te nak ya leen di raw gis nga dañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci genn ba ngay dé ana politiciens yi fi don djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoy bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légi bu ma ki démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way juru goor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politiciens té tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dund bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam bu fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dotuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dotuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre señ muntaka défendre dekkup señ touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah señ touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolou adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di défendre koul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nitako xalat xola constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliw ga ca tatu khayga matlabul fawsaini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawsaini mu jël yaari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yagg mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gaynde ni wagnet dem gaynde ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gaynde teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalut mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalut mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngeur Seigne Touba do rouss Seigne Touba nak yow dañ la rouss ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu rouss la doko rouss ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mané rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man sama ragal yalla yeggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu legal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yegul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako maneko man rusna di def ci deuk Seigne Touba bi lu legal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni mi ngi len di gis nan da ko rus man lolou la ko tont xeyna nak yow ginaaw meuno yegg fofu wala Seigne Touba jëdul na loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayilak mom wa do rus Seigne Touba momu nekkon do rus Seigne Touba momu ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ng koy def ñu rusé la Seigne Touba ndax yowmal khiyam loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal xiyam lolo fa am de yalla dalay rus mba nga and ak kum rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kum rus bari na ño xamni yowmal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy déké kasalika Seigne Touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madiaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko Seigne Touba waxone man Seigne Sama mako netti man a personne Seigne Sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madiaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madiaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran nañ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sama xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké sama dajé ak momi day fak nako mu ne ko dajé wala yawma nad ukulu nas bi imamihim mu ne aha kay mbacké mu ne ko ndax du la doy yawmal khiyam suma ne mel genn nga jog top ci man mu ne ko doy na ma seuk mu ne ko ne mel teudut ñala motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak ku ñuy rus yalla nañ and ak Seigne Touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala anhu kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trédé rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa kër japp yobbu légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jikon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xamle ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señtu mu ni waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jeddi da na police yi mom chay go rabbu ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay lañ jangi won chay go rabbu ba tek ko ñom chay lañ jangi won ñom motax am na yo xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay go rabbu ba tek ko bo gisee sayyidina Omar ibn Abdul Aziz dal ni nañ créer ay atté yu sévère yo xamni chay gu bes gi xew nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay gi xew legi chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay gogu ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagul yi rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub atta yoy lañ warana tek fuñu gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laq ak lan ngay laq xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmer nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autochtone duñ leen filmer ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran denon wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmer ko munan la bul ma filmer nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko taldu alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa ala li mbokum bidit momu xana boko meuna tuta protester war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan waya wala tahawunu ala wa tahawunu ala al birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni mu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbalé alors yaq ala li jambour té buñ waxé ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momuko yaqum mom sa lempou bay sa lempou yaay sa lempou mak sa lempou dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam may wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi té and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa faal ñu wax seigne dawdi bey momit legui la fi joge ak njabotam dawdi bey nek fele ci etali legui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at muné bu ñewé senegal bala delu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñu ngi leen di nuyu di leen ndokel suñu wëlël suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyne bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa keur gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te leral bammelam borom min nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppe yi ñew na bu fi ci daara ji seigne mam cherna ndjay nek espagne ci xadim jite mi taxaw nañ ko deg ñing koy nuyu diko ndokel nako non soxna mama jong kenn la ci yaayi daara ji ci melni seigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñing koy nuyu momit nak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokel di len ñaar soxna dabu jum momit ñi ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñing len di nuyu di len ndokel ñepp xeyna ni dik ci ñu xel rek mu ñox ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom ni wax baye jili ñom ñep ñi ngi leen di nuyu di leen ndokel ci leen ñaanal ci ni yone message ye ni wote telephone am ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir deggante ak ni ni di ñaan ni di ndokel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nagn ko yalla boole yalla rek motax ñu diko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique soit cham seigne modou mom danaka mënu mako gëreem ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg jullit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbok mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu defé li baye sam la ñu bari fekk boba ci rew afrique yi la demone am men mbok mo jël micro ba dama def conférence ba nopi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax
te tek ko ci alquran ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñen ñi ni ñi jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waawu mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram mbay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko défé la dañuy xogali ko dem waye dama ni yut micro ba ni ko alm mu na man leen ndax bimu waxé lool rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alm micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn duggul fi nga tok kenn duggul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajjanam kaña mujju dudi kaña té bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko té jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgga and ak man nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko munul saxtal sa wallu te dem kérok lool la len wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulet mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xamna ko dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangale alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma baye ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu waye te xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaakaar nay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñi ngi la ci roy kon ñi ngi leen di wax rek jassaku mu law xeri jassayi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lo lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamné xaram yara len di taré xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigéne ci internet yi danaka ay xara len di tané kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internet yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamné internet la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk seet lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji len ñi len añ jot na ñu wa mëni dem len yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni len xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatul bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwani yalwani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man de ko ruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man de ko ruma ci lolu wërta démé nonu yar yalwan pour défar xalel la légi nak yalwan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalomum dongam ñu ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lu fi gis nga ni ñuko xalé bi fitnalé morom bi ñim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi mi di ko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante lélegi ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate.

xam xam ndax sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kene bam ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara mënuma ko mokal yaronte bi nakoy def mu ne tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliyam def nako difuko mo xam mo xam wajur yu amna ci masuliyam def nako difuko ay ca serigne daara bi ko salik serigne daara bi ko salik jamono yima nekke dakar di jangale dama dan def boba internat melagut ni mu mel waye boba dama dan def boba internat man nga wax ni parcel rek la parcel rek ma dan def leg leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélo ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lo tay jangi mu mel sa baye da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow ko sa baye ne mune man sama baye Sandaga la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané ah alquran mi dan wacc ci makka du o faaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara dara dara dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garde alquran karim mu di len ci door gudde ak becc yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak becc alquran mo meddi rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ñi yor alquran momule ñi lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu bo len ak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah man alquran mom nak mo dem ba legi ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp dara jangale fi alquran fi sabilillah taala lolou motax mo sof tari ya ulumuddin ganna bama gise la ci seigne touba moy bustani kitabullah ñaar yi mom motifé pour ma taxawal dara dara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xale fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digeunte gor ak jigen légi la baye jël de dong yu jigen rek ndax yakko tak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ñoo fi mokkalako digënté 2013 ak légui dañu bisseen kër yi wajur waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu lawbu bu jàngal alcorane bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñu ndalé ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa dong ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane koko ma sa dégg koko ma sa dégg ku ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def feulé ci bamako lama gissé rek dal dima koy yonné fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba né qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in seigne touba né jang al-quran qira'atul qur'an amnun min al-lahin né na day taxam mucc ci iblis jang al-quran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texé di ëlëk yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeppatal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana.

nit ñi dañ ko koy yaakaare rek, waaye nikku fa. Dañ ko koy yaakaare ngir lislaam rek, waaye nikku. Léeg-léeg ñu solu dàllam ñëw fii man saa kër gi rëy, ba tey damaa amagul robina, ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccal ma robina, ku xam tiwab li muy jar laaxiri yii, koo xam ni dépassu daaraam sax duy ndeysaan. Waaye yaakaar rek, yaakaar, yaakaar. Ah, su ko defee ma ne baax na, dégg naa ko, baax na, dégg naa ko. Léeg-léeg benn waaye ni ma waaw, ma ne dama am addiyee sàngam ju ma la bëggoon a jox. Ma ne boo ma ko joxee ma defal la ko sadaqatul jaariya di, am na ku fi ñëw doon ma jàmbat ab robina. Ah, mu nekk sadaqa jaariya ci yow, mu nekk sadaqa jaariya ci yow. Bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni noonu rek laa def ba yóbbul leen ndox ñoom ñëpp ci seen kër yëpp. Wóor na ma ni liñ may jox man soxla naa ko, waaye am naa robina saa kër. Te kee lim may jox yàlla tax ma ni ma ko jox, kon naa ko joxal yàlla. Sama gisin la, sama gisin la. Sëñ tubaa ni bu fekkee ni waa ji ñëw na di la laaj, te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko, boo koy jox melal ni fii mu saq. Mu ni wala taxtakir maala ilaa qaddin li xaw fi darar, wala taxtakir maalan ilaa qaddin. Sëñ tubaa ni bu fi nër alal ji, bu fi nër alal ji jëme ëllëg. Da nga xam da nga fekk ëllëgam déet, kon bu ko fi nër jëme ëllëg. Wala taxtakir maalan ilaa qaddin li xaw fi darar, mu ne ngir ëllëg yaakaar ni beneen situation mën na laa gaar, ngay dencal situation boobu li xaw fi darar. Bari na ci gars yi loolu la ñuy wax, dañ naan ah lii moom ma ko joxeet ëllëg situation sàngam mën na maa gaar. Waaw, situation sàngam bu la gaaree yàlla mi la ko joxoon di fay jóg. Waaye lii borom tawxid a ko xam, ku am tawxid ba mel ni Sëñ Touba moo xam lu mel nii. Wala taxtakir maalan ilaa qaddin li xaw fi darar, loolu la Sëñ Touba wax. Bul nër alal ji ngir xalaat ni situation sàngam mën na maa gaar ëllëg li xaw fi darar, bu ko fi nër. Mu ni li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal, mu ni ngir bu fekkee ne yaa ngi xalaat ëllëg, mu naa mu ni yàlla mi nga xam ni kuy dund la tudd faatu mukk moo la joxoon alal jooju, te jógu fi, te fam ko doon tibbe di la jox jeexul xaajut xanjut, jeexul xaajut. Li annahu subhanahu wa taala huwa alladhi ahtaaka saakal maal, loolu la Sëñ Touba wax. Lu yàlla ay joxe te moo la ko jox, te moom miy joxe du jeexal. Kon bul denc ngir ragal lori ëllëg, lori ëllëg. Sayyidatuna Aisha radiallahu taala anha soxna si yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam, mas nañ ko indil alal, mu di ko séddale, di ko séddale, di ko séddale ba mu jeex. Mbindaanam mi ni ko ma yow Aïssa li nga def lu mu doon, yow xam nga ni gëj nañoo lekk yàpp, xam nga ni kër gi moom lu neex gëj na fee tàkk. Waaw, alal jiñ la jox nga séddale ko ni ba mu jeex, munoo ci wana bàyyi sax luñ reere benn suuf sax bopp di moyes. Seytuna Aïssa ne ko hee fàtte woon naa ko, wallaay booma ko fàttali woon it ma def ko nag, waaye fàtte woon naa ko. Gis nga ko, gis nga ko, fàtte woon naa ko. Sallallahu alayhi wa sallam bu daan joxe noonu la daan mel, noonu la daan mel. Gaa yi nag koo ci dajal bu la joxew ñaari junni defee na ni jox na la addi naag li ci biiram, yàlla xam na ko. Waaw, aw ñaari junni, aw ñaari junni. Am na si ñoom ñu néew ñoo xam ne nag ñoom bu la nee xoole sa téléphone rek boo ko xoolee gis lu dun, gis lu dun. Diggante boobu ñaan nga cay topp boo ko xamoon, laa illaa mënee si la ko wax. Sëñ Touba ni kon bul nër, waaw bul nër. Muy ndax boo ko fi nëree tamit bàyyi ko fi ëllëg, sa njaboot ñoom ñooy nekk trace bi, ñoo koy donn.
te xamoo ci fuñ ko jë

0: xamoo ko de wax dëgg yàlla moom koy bàyyi nga leen fi alal ji moom koy demal rek nag waaye bul xam fu ñu koy def nag léeg-léeg sax ngay dem battali leen sax fi ñu ko war a def nga wan leen gannaaw ñu ni waay paa bi day font loolu xalaatuñ ko xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am am nga nit ñoo nit ñoo xam ñoo xam ni boo leen joxoon alal ji wallahi ñu defal la ko foo xam ni boo demee yow mal xeyam fekk ko fa waaye naan say doom suma faatoo siñ morib la digeen mu yor daara it xurulumbe wa na ngeen ma ko joxal million bàyyi bre digeen ma ca jumaa ja joxal leen ma ko 500,000 say doom la ñuy lànk lànk la ñuy def bi nga daataan faatu nga ko war a def ndax bi ngay dund nga moom alal ji bi nga dee moomatoo ko ñoom ñoo ko moom bi ngay dund booba nga moom alal ji waaye bi nga dee moomatoo ci dara ñoom ñoo ko moom nu leen neex lañ koy def bu leen neexee sax naa ne jogo sàngara ñoo xam waliyaasu billaa waliyaasu billaa moo tax sallallahu alayhi wa sallam posé woon question saxaaba yi benn bis toog ak ñoom ba yàgg mu ni waaye yéen lii lan la ñu ne ko lu mu doon yaa rasulallah mu ni man damaa gis ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal ñu ne ko déet yow ki yàlla yónni ñun suñu alal kay nag moonu gënal alali jàmbur mu ni déedéet yéen yéen a ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen war a doon na ko moom xam ngeen lan mooy seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen loola ngeen moom kët waaye li ngeen fi bàyyi moomu leen ko de ñi ngeen fi bàyyee ko moom li ngeen fi bàyyi moomu leen ko ñi ngeen fi bàyyee ko moom moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba nee na al waylu kullul wayli liman taraka iyaaluhu bi xayri wa qaddima ala rabbihi bi char sallallahu alayhi wa sallam Mustafa alayhi salaam nee na xuru sawara xuru mbugal ñeel na waa joo xam ni bu muy génn addina dafa bàyyee njabootam ay air plus 4 ay compte banque yu fees ay 8-8 bi muy génn addina loolu la bàyyee njabootam mu ne xuru sawara nga koy xaar mu ni ko lu tax mu ni ba mu demee fa yàlla fikku fa dara lu mas a dencal boppam wa qaddima ala rabbihi bi char ba mu demee ci yàlla musiba rek la fa fekk wa qaddima ala rabbihi bi char musiba rek la fa fekk bàyyi na njabootam ak tiraanga de ñu naan góor gi day bàyyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bàyyi na fi juróomi kër kër gu nekk air plus 5 la air plus 4 la mani waaye nag waqaddima ala rabbihi bi char ba nga demee sa fasa borom fekkoo fa lul aw ay fekkoo fa lul aw ay ndax mosoo defal yàlla dara dara dara dara li nga doon jot a defa ko néew sax yàlla taxutoon ngistal la woon yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaaluhu bi xayri waaye wa qaddima ala rabbihi bi char bi muy dem bàyyi naa njabootam tiraanga bi xayri tiraanga judul jeex alal judul jeex waaye dem fa yàlla fikku fa dara dara dara dara dara dara naus billahi min ha naus billahi min ha fikku fa yàlla dara waaw boo ko dee wax ci sunu jamono ñi jëfandikoo xel danañ ni kii daal waxi dof lay wax wala kii moom lim bëgg lan la kenn waxu la nga sarxe li nga yor toog déedéet waaye am na foo xam ni moom bu fa say alal yeggee lebal yàlla jot na de naka jekk sax lebal yàlla daa jotoon bu yàgg waaye da ci rawati nag waaw da ci rawati nag da ci rawati nag da ci rawati yow wóor na la ni li nga yor ci ay kër di ko luyee li nga yor ci ay fuur li nga yor ci ay bëri bu liggéeyukaay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te saa boo déggee wooteb yàlla la nga cay def du passé 25,000 francs waaye sëñ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko maa ngi dégg benn waaye bu joxe 40 millions ci woote bii woote bii 40 millions kenn nit simple rek moo ko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moo yëkkati 40 millions joxe yalla na yalla tax ay du yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé weddi laaj ko Ousmane weddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo tax ko wona joxe état rekk ko muy daw di walu tax ko wona joxe yalla rek taxal mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom Seydina Ousmane yonentou sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final ousmane dem yelu lepp ñew jox sallallahu alayhi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli mustafa ali salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa ali salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dosé ousmane yépp na nek blanc effacel yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lool waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki djinn yo xamni atté na leen ba dar yeewu ci ñom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li len nima yalla ñi aljina len ya len la len di yobbu te duma ci man dara juroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la faaka ñaari bor la mom alal faaka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew faaka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampul ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorélu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxé dé ah nangu dé yalla koy def nangu dé yalla koy def waye mu ngo ce milliard bobu nangu yalla koy def waye mu ngo القران ننا او غاي ني نيو خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اهلده دا ام كي نيت ني نيو خامني جمع مالا لوني ام وي دي سين كونت لوني ام رك وي دي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي ياغي جوخ سا سالير بار 3 mois ينيك waye yimo ci yalla joxna la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xey ya ngi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yaakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du debu yaakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du de lolay yaakar na ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla neena yaakar na ni alalam ji taxna du de mu ko fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de alasi jamaa malan wa adada yahsibu anna maluhu aghlada yahsibu anna maluhu aghlada japp nañu dudé mukk ndax alalam ju bari ji ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher cher man nako jënd dem faju ji déllu ci waat waram alal yu bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financer fa alal ju lu jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay nam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënté wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo sét señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da dib sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaje dexe woon ñu ni daara ji day téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyé café rek lañuy naan tok amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def lolu moy sadaxa jariya quartier bi amuñu ndox muñu naan nga ne nañ ma rasel kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fu kër lañ ñu ni kër guñu nañ fa dugal robinet kër guñu nañ fa dugal ab robinet nañ fa dugal robinet motax señ touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom señ touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mana fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muné anam lu ko wiral ñaani way sarax ña ko wiral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax señ touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu la fi denke alal jula upp na mune fakh talafa dépenser ko mune ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nan ko dépasser li wëc ci ahtaka jallal khalafa dépasser ko ngir jimmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi leneen jallal khalafa boy joxe rek sun borom di indi leneen tabarak wa taala wa aysuma aksartu fihi talafa li wëc ci ahtaka jallal khalafa lool la señ tuwax te masalik bu la fi yalla joxe lula doy muna mune way way nak joxe wat ci ngir yalla dinaam ni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe bokay joxe danaka da ngay wonko danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reena muntu indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi nga xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekkoo dañ ci sante sante ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir setal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu du ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yi nit rek lan tanalul birra atatun fihu mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudan jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudan lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dundunako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko geuneul ci mbollem titre foncé yim am titre foncé yep titre foncé bobu ko ci geuneul ndax titre foncé ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakkam bi du madus mo nawara bonu pi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sa yottu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ni ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la bo tal hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaarak wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réwi bu añmaka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur sëriñ su bari ñu sédélé ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm li yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam la jox ndax sama alal ak alal li mor ko ji lañ boole jox sëñ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbéet nak loolu la état jox bu fekké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom baax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ak ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mun na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mun biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakkara li ngay def gisnako asyara Allahu amalukum gisnako de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rek nga da walu ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna asyara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna am nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya alamu sirra wala bok ya alamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état rekké mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëm na yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ngam yàlla dëgg xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi joteeg ay luubalkat jullit ñi murid tidiane xaadir laayeen ñépp àndandoo taxaw te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minun dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla ñoom duñ ay parparloo duñ niti parparloo dañoo gëm yàlla gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn mi ngi liggéeyal l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minun dañoo gëm yàlla waaye gis nga ñi say parparloo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi te fekkoon ni lu bon laa defoon kat duñ dégg bal bi de ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom kay naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu waaye gis nga wal mu'minun ñoom ñëppay jóg taxaw Cheikh Maye Niass musuma koo gis Cheikh Aboubacar si musuma koo gis Atiwawo ni waaye gëm gu ma gëm ni sama borom mu ma bind te moom ma ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla ay nit di leen saaga moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam wóor na ma ni nit yàlla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu maandu lañ waaye tàppet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tàppet wal mu'minun loolu la yàlla wax moo tax yàlla néwul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minun ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ihmalu fasayara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko témoye yonantam bi témoye ko way gëm yàlla yépp ñëw témoye ko ñëw témoye ko am na hadith bu ma junj sànq te Ibnu Mas'ud nettali ko te mooy bi yonente bi di poser question sahaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal yi ayukum maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi ab question la bu yàlla laaj sahaba yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam sahaba yi ñu ni ko yaa rasulallah ma minna ahadun ila maali ahab amul kenn ci ñun koo xam ne wax dëgg yàlla alal yi jàmbur la gën sa alal mu ni ahakay alal ji ngeen di nër ak a nabbe mu naa moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril addis ila axiril addis doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépasse ci yoonu yàlla te yàlla tax moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci addis ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra ittaqu naara walaw bi siqi tamra sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma ci kan ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma waaye yor ay compte banque yi fees di sarxi xaritu tàndarma yàlla du la geesu sax yàlla xam na ko ki nga xam ni amut du dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam moo ko yor milliard sarxe ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadaxa muy sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri da ngay dem ci ku melni Mbaye Ndiaye mune lay ay sey bi yow mene ko li pexé mune sal xel juroom ñaari keer yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax bo ñaari sa ko ciep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye sama doomi badje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko guddu te reey te ndol rek mom yu gisse rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar ñaar ñaar lol la fi ci senegal tudde sarax ñom ñom lol lañ tudde sarax lol lañ tudde sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amul rebi nga xëccal ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari so juroom ñaari doomi glace
0: ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dée yu ñuy ñaaw mom lay fex mom lay fank sadaqatun wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek kër bu tak nga ñu sotti ci benn séw ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit keyit tabax dedet ci dedet dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar itfa ama anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sapor pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapor pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fep lu rak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga ko yek ni sarax nga
1: amna mel na mbokum geewal mo nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo ma sa net di mo ma sa net li fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may net li ni baye jili de mas nay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jiile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi sefer wat xaw mu wacc alaaji jiili daldi rocc ab ambulo jox sefer bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu ne ko kii de mooy alaaj jili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmbu mooma ko nettali góor ga sàmbu daana ànd ak baye jili lu bari mooma ko nettali kon dama bëgg wax rek ni sarax fi mu jëm dafay jariñ rek doog a am jariñ suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika kum ci meuna don rek ci ñaar yoy bax na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nñ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nñ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal ji bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko bind mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak deontologie dong sax du génné xibar bi dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye deontologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bu ñu wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamnako limay wax ni bu ko lacc li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beug yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu netti ma situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko masuliya jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga netti li tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñep dañu daw res da ci man lañu ndax man ma siw man lay deg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñame na ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñame wu leena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alcorane ñom ñep ñu dalu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alcorane waye bolé ko nakari deural go xamni kenn munu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak way ak waja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàng ñu yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina Allah in ci ni Abou Bakar domam da do nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman munifa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila tikhawj rabbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila tiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abou Bakar malgré gis nga fi journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugni ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugni ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neew na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ca dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yakkat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yakkat foko fek rek par parlo la way yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul way amna lo xamni ku ko neura yak la waxon rek yalla bu rede nga far mouridan nga far dalay far ba pare rede ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla rede ba yalla far len ba pare rede ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba pare rede ci seen kaw yalla kenn du far aw reddem dedet lolou mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw reddem ku far aw reddem dalay far ba pare reddat ci sa kaw te kenn du ko faj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yit du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seeni ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ñu xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak tan ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn wayé bi muy sukura di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéene buma yalla mayatul ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla gërem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juromu jigen wi xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok muhammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni da na ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam way wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsakul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonentibi lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mënta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mënta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juurem rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dégg moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juurem ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h/24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne Modou Mbaye Thiam diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko go mo takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah ta'ala bi ismillah rabb izati wa jalla jalaluhu yalla man nako dal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len xawma len men mbokk wax na mako ci beccer bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow maniko wallahi wax nga dëgg maniko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñuma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalaat rek gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk bax na lu yalla dogal ëlëk bax na waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ni yalla yeureum yalla ni yalla jiggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki kudul khalat lula neex defal kudul khalat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok benn goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique.

alal tax nga ne ko fa yel ba ndin seeti geneen góor gu ko ëppale. Subhanallah, subhanallah. Te ni da ngaa bëgg a jur doomi borom xam-xam, nga ne da ngaa bëgg a jur doomi walliw, fooy jaar, fooy jaar. Lu ne daj na ko ci yow, lu ne alal ju ni jox na la ko. Bu fekkonte ni jafe-jafey adduna yu dox seen diggante ngeen dem ba ñàkk a mën a def, yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na li yàlla daganal lépp te gën a xaraam mooy passé. Loolu mënta ñàkk parce que dafa bokk ci yenn ci solution yi nga xam ni dana dox diggante nit ak soxna si. Waaye nag na fekk liy jur passé mi bëgg alal indi wu ko. Su boobaa rek defoo lii la alquran wax. Alquran dani sajji leen seeni xif ci bëgg alal, sajji leen seeni xif ci bëgg alal. Yow say moroomi jeeg nga fa nekkal, say moroomi jeeg. Boo demee ñoom basar danañ seenub sëy bu yàgg ba ne ci seen bopp. Yow ñu jëlee la fi indi la, nga commencé lijjant ñu di la lijjant ay këyit ba nga am ko rek, aha ñu commencé la influencé. Wala sa bokk yi nga bàyyi fii, wallahi wa rabbul kaaba lii man maa ko dégg, man maa gis ndaw suñuy maye soo xam ne kañ ko doon may dani bëgguma ko, xam nga lu ma bëgg, mu yóbbu ma bitim réew rek bu may dem di nangam taan sëy bi. Maa ko dégg ci sa nopp bi yàgg na, yàgg na ay 2008 yooyu xuma 2009 jàpp noonu. Waaye ba ko waaji déggee fala ko ba, fala ko ba de, fala ko ba. Ab sëy dee ci duggee bëgg a dem Italie mbaa France mbaa Amérique mbaa Angleterre, déedéet ab sëy dañ ciy dugg ngir yàlla fas yéene am njaboot bu baax. Qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna, waxal ma jigéen ñi ni leen nañ damm seeni xif ci bëgg alal. Waaye loo dir yànke rek xeeb ko, loo dir yànke rek xeeb ko, di baatare rek, di baatare rek. Góor gu ñëw may la 500,000 rek. Subhanallah, subhanallah. Mu ni wayax fas na furoo joxun na nee leen nañ takk seen kumba si ba mu dëgër, buñ ko tasal genn góor gu dul seen borom kër buñ bëggee doom ji baax. Gis nga Mariama mii alayha salaam bi yàlla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yàlla di wax lu mu wax, ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruhina, nee na daa takkub sërëm ma jox ko doomi yonent. Yàlla nee na Mariama daa takkub sërëm ma jox ko doomi yonent. Xamoo ni nekk góor gu tëkkul tubayam sax li muy bon mëtta tësli, wallahi nekk ak jigéen ju tëkku askumbaa ma ko raw. Ndax góor moom mën naa bon te du tee ndaw seem doom ju baax. Waaye li jafe mooy jigéen ju bon bu nuppi góor gi baax ñu am doom, mënta nekk ju baax, mënta ne. Kon xam nañu responsabilité bi li ci ëpp jigéen ji la. Góor lu mu baax baax xanaa baaxa ñi doon si yem ci doon yonent yent yàlla noo ak yent yàlla lóot xanaa baax fa la mën a yem. Waaye gis nga ba seen soxna ye nekkee ñu safaanoo mënuñoo fexe ba am dara ci gàncax gu baax, mënuñu ko. Waaye xoolal Firaw na ni mu bone bi ko yàlla wërsëgalee jigéen ju baax. Xam nga jigéen ja lu ko yàlla faye ni ko xam naa ni góor gi nga nekkoon ku bon la, ku sew la, ku doywaar la. Waaye xam nga lu ma la ci fayee, mu naa mu ne ko yowmal xiyaam ki gën ci nit ñi laa lay may mooy doon sa borom kër mooy Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam, alayhi salaatu wasalaam. Mu ne caay-caayam gi tax na sax bugguma ngeen am doom. Yàlla ni ko caay-caayu sa jëkkër ji sax tax na bugguma ngeen am doom. Léegi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax laa lay far may nag. Kon waya fas na furoo jaxun na suñ borom dolli ca ni walaa yob diina siina taxun na seenu taar bu leen ko wan waa daayére bi, seenu taar mu naa mu ne bu leen ko yóbbu daayére ba de. Walaa yob diina siina taxun na di dem daayére ba makiyaasu ba mel ni jinne juy jombale, langal gerefaas ba ci ndigg, takk lu yëngutu boole ca. Subhanallah, moon tay xef roof weyu tal nii weyu gaynde foo jëm dayira ba. Xam nga ni demoo dayira de. Sun borom nee na walaa yob diina siina taxun na seen taar bu leen ko woon waa dayira ba. Ndax léegi tey nga demoon ko waa dayira ba ab jaxate boo xam ni nii na ma yàlla baal mënta takk seen tiram topp la. Jaral na ko dem ci buxaaba bu ne fu ni mu téléphoné fa pour ñu buxaaba la ba li nga bëgg li mu bëgg mu am ko. Moo tax yàlla ni bu fa yóbbu sub taar ba yóbbu fu li fara.

yow yaa ngi aji Makka, ay sa emploi yi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyeem Makka, wàññi ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa emploi yi foyoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rek la.

ñen yeneen ci des nag ay détaay la yu nekk ci biir, waaye ñent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu sa manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskiin. Moom la si Ahmad Bamba tënk ca xasiidaam ga, mu ne faraayidul ajji laddayhim arbaun fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saaniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa saalisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa raabiatul arbai kun sa maarifa. Señ Touba nee na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi, ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene. Foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkka féete la penku. Am na koo xam ne màkka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, nasa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku la ñuy wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, dama fas yéene aji ren, mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkka. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkka féete bu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem màkka, bi ngay doog a egg màkka, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyi aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doom jooju di Ismaïl ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellusiwaat wala 12 ans. Bi mu dellusiwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla, war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi, di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellusiwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jël 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi, foofu la sam-sam bal. Kon dox diggante Safa ak Marwa farata la. Inna Safa wal Marwata min sha'iri la la alquran wax. Ñetteelu bu farata bi, ñetteelu farata waa defe naa boobu ma wax mooy ñetteel bi, ndax yéene tawaaf mooy ñaareel bi. Waaw kay, kon ñetteelu farata mooy dox diggante Safa ak Marwa, dox diggante Safa ak Marwa. Ñeenteelu farata bi nag mooy taxaw Arafa, taxaw Arafa. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na alxajju Arafa, alxajju Arafa. Gis nga ak lu la waay mën a wax, Arafa moom bu la rawee déwénati
ndewenati rak arafa al hajj arafa la yonent wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy na la fa jant soye na la fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn waram xam xam yi soko dey deg lu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka sinu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci sen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisuk wer bokku te gisuk wer bu boba lola du sun arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wer wi feñ ci la wer wi feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy don fukelu fan ba ndegate wer wi feñun na dimbu ndega wer wi feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji wat da ngay aji wat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni nekete moy arafa nekete du arafa tax weñu feron na feñon na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba juroom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor bo mané def nak wenn xeer ñaari picci da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay kazalika waye ken munta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisa ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewul nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yi khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolam actualité yépp la laal leg legi ñen mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wasalam yonnati sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi ngi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako waye legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka
danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna jeexna wa ak tay li tay dara intérêt ci wulen ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi noddu comme nima ko waxé won Sayyidina Muhammadun Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma rabba hasi dahwati ta'amma wa salatil khayyim. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa darajatan rafiha wa fasullahu maqaman ma'amudan lisi wa hatta. Rabbana ma khalata hasa batilan. Subhanaka faqina asaba nar. Finga khamni, finga wara armale yow ki nga khamni yaay al-hajibi wala al-hajib. Mi khala mo khamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mi xa moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa a boudé nak ñu melni wa Sénégal nga xamni buñ joggé Sénégal ba lañu dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañu warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañu armalé moy Birru Ali mom lañ tuddé légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radjalanu moy kepp ko xamni bi ngay aji Makka Madinatul Munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi bayiko côté Iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax Satul Irq bude ñi nga xamni ñoo bayiko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañu armalé Sul Hulayfa lañu armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara so nga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu Yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julik farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya al kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom la ñi sembulisé ñom ñaari ndax budé khul ya al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla khul wala ahad nga yegle ni yalla kep kep kep kot dong ken rek la rabbi sutiba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo nopé na lekkelo ak julli bo julle ba nopi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala niko yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale donte bari na ay shiikha labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika laka bal yoy limi symbole ce moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnentou neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de
waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lula taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lula taxa ñew makka bëgg tur al haji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla yitond la labayka wala sa'adayka man wo wuma la fi te gisuma sa taxayou mal khiyam bo tubut neena lola la yalla yitond la labayka wala sa'adayka man wo wuma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo wuma la kat la labayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tont yalla wuyisina la man mi la wuyisina dotuma bokka dotuma la bokale ken du yak wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga wali wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ama lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de légi ba nga fa jégué no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jallé ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrad ifrad moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diine dafa yombal jëfelu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñew pour visiter walé mom tamato da ngay ñew def sa umrah salat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heure aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci plaasam manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gat ki def khiran war na ray ab gat waye ci kaw nak bo dekul makka lolou tamit jarna ci boole bo dekul makka ne fekke makka nga dekk mom legi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogale amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jeexut man na mayna la benen possibilité moy lan mu ne ko woral
koor gi nim koy defé moy da ngay wor makka ñetti fan bayyi ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yeneen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal waye yalla mom jafeyelu ci dara jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak yi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula xur sa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gat muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko ci len waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan défé ngërem li du ciagenu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nekk ñi di yobante seeni bokk fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéro nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mon nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala fnjay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek maangi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw te mom non la ko defé rek wo mbokkam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit don na ma wa téléphone dañu dajewon kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni señ Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako tawalay yalla rek ka tax mu diko def at muné dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërem bu baakha baax ndax ak yegle ak safo la yal nañ yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ko melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango wax turam sax même bo la yone audio du nango wax turam sax day wax rek Serigne Mustapha Mbaye Sam adé jango ni assalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ni bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamoutit yalla xam na len suma len gisoutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yal na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari
diko wax mbir mi nim demé ni waaw yalla gis nako yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju baax fuko way jëfé rek yalla gis nako fuko way jëfé rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba légui sax xamna mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom rek ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé bu mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya wu lo mudi tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yalla ne len yalla fay yalla ne len yalla taxawu yalla ne len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yalla nañ ko yalla defal ñing leen di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reefu sun borom moy jazakumullahu khairu jazaa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu mela melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nekk ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala la gis te joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaji kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sant te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté te déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sars yi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won da nañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax da nañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak dem xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh ahmadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñom ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passé mais gis nga xaritam bele nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu ci million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duray di moko waxon borom duray moko waxon ibnu duray moko waxon ni jang luha xamnañ téré biñu wax ibnu duray walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneen ko mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bis buñu wax ci sa tarikh muna mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ni nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arixone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tuumal ci lul deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ koy waxe lolu la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam danako wax bim poser question sa

0: taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon señ moudou xamna waxtan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillahi ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam ah bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñi bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina sunu bokki bay faal yi nga xamni ni wa keur manam wa sam faali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yakal lako fu yak dencal lako fu yak yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jaynaba sar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sa bu ngeen ci dolete lenen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu nga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way jurum wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolé defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jango rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef sun borom la ndax seigne touba neena bokk na ci liko taxa ñew jamono moy bëgg degg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jef di nuyu sunu xarit yak xarit daara ñepp ak wulere yi ñom
1: ko ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام حفظه الله وراء. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu leen di ndokkeel weer wu teddu màgg bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu màgg woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadaan. Yow suñ borom dal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu ñu lay ñaan fa ñu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlli wu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li mu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taxala. Bari na ci wëlli ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ni ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag rax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlul rajab ala sairil suhur ka fadlil quran ala sairil kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yépp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yépp. Quantumalma dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi nalni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahib daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna as-sahra tawbah muni mom aba sahib wala abu sahib neena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ak ñu ma ngi lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké neena mu ni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban mu ni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab mu ni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni wéru jéggal taruna taxañel na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam wéru jéggal taruna taxañel na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfal al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbis tu jall ak tedd nga ni ko kagn mu ne xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yàlla warmaal wéru mag wu tedd wéer woowu nag di weeru rajab bi ma waxee ni wali yi bari yàlla di leen ci may tawfiix defal leen ci tiranga benn mu may leen ci tiranga wilaayatu xotti baax wala tiranga wilaayatu li ñuy tuddee ijaaba lu ñu wax yàlla def ko wala tiranga daraja di yëkkatiku ak maqaam mu yëkkatiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamon dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëlé wèru mucc wèru taxé wèru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni a turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nuppi feñ ci seigne touba ndax mënon na feñ ci fenen waye bu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu limu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyu mursal nabi khairu mursal moy ni mel ni ñoom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye na mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni di may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nepp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni mu ngi dik adina ama wasasin moy li gaday ami juniat ak ñet témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba ben bind genn qasida guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tay ni ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yagg mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki dama doon ñaan ba yagg rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku lim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci bayitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ila jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mahmoudou fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta faju wut ya dox sama digënté ak soxla ta faju wul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am nako te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yaqoon du faadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokk ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo fayu ku ko ni jakk rek ñu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ tax ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare ñu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci saw fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la melal lo jak boko gisee da ngay melal ni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni seigne touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé muhammadu fadal gane jamono man dina fa lijli wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mi digani dara man seigne touba yalla bañ mi wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh muhammadu fadal ci man ba soxlatuma len fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñu lay jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun ceron garab ga bayatu ridwan mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadul lay fawqa aydihim suratul fath yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ni day tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karo day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko di gisuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy wali won ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono tek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom ni seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné ni yunus sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbisitu jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radil anhu jingen nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp te yalla kon nak mbir mi wasita munu ci ñak munu ci ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mahamoudou faral bi ñu gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom mu na wax ak seigne touba motax mu wax ci beetam mom cheikh mahamoudou faral mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قري جي يو من خمني يا إيوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بمتدون numu ko jox tay bi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tay bi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tay bi ja numu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tay bi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ولي أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتايمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي پرسانت سابو پنان ماي دو نسي نتوبا ديدت تل بيب سي نتوبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي پرسانت سابو نان ماي دو نسي نتوبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تل بيب لاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ana dama bëgg doon kim tanu sama jamono dama bëgg doon kim tanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh muhammadul fadal kim tanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegg suñu borom soop te du xim suñu borom soop te du xim
likay usabi qarqi ada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignam addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow Seyd Touba joxat na lako addiya yow Seyd Touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëg gi, bu jëlat ndëg gi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bokk muy fitmal serignam fitmal serignam ni mu nekki al khalifa lenn kep mo doon itiyam xam ni biti Seyd Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam na biti Seyd Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lépp mu bokku ca ñëwé di nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayyi nako fi ni Jumaay Touba Jumaay Touba al masjid al kabir Jumaay Touba bokku ci ñu tan ñu gën ri nek ka ñu bax kan la mu ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wootu ko radiallahu volonté bi Seyd Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji léegi bi fi Seyd Moudou Moustapha jógee il faut multiplier volonté bi il faut multiplier boole volonté ba Seyd Touba amone mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu ñu bëgg sibbe di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy Jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom ani wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy Jumaay Seyd Touba ji lim doon bay lépp Jumaay Seyd Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy Jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom diggal ma bi irada kine al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say juw di ko sul ci suuf ni yow juw yi loo fi nara meññi te du dem bu nara may Jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju ma amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba Jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bi Jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seyd Touba yëgal ko ni ko Jumaa ji mat na te sa bëgg moo doonoon Jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi unixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
munu ko yow borom nibet bi reey ja borom nibet bi reey ja sa xalaat ba nga xalaaton nibet bi nga amon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma te nibet moome man cheikh moudou fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conculir fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu ya khadima bihi unita fi daari naimi muni ko fukul bi ni'amati abadan muqima muhafan murtadan sheikhal khadimi muni ko xam naa ni yaa ngi ci mbég sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dinana la wóor ni okee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kooke ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faaylihi moo tax sëñ tubaa waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak ka ko ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna ak alaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waaye man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loolu tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
da mu faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci juma ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox man defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli Cheikh Abdul Ahad radhiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won Cheikh Abdul Fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabarak wa taala waye andak lool wilayam gum da ko seyel ci bir wilayat Seigne Touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem Seigne Touba mom Cheikh Abdul Fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem Seigne Touba mom waaw wala fnday neena huuna ko ci wala fnday waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala waxeti man nit ki dal lim la may dessena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp dessena ci Cheikh Fadl wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayat Cheikh Mohamed Fadl yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm ñen bal mu nek ma xawa sax motax mom Cheikh Mohamed Fadl ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba dina muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Mohamed Fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamu yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayya mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeentam mur ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanabu yalla yi di dug ko feek jenn di mur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi mur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallatu wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen Rasulullah ni melni Rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Mohamed Fadl neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni Seigne Touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah Allah yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba benn mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek motax yalla sakku subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron sallallahu alaihi wasallam lo tax yalla sakku moy yeureum jami yalla yi kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al qur'an la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sakku la katli sama jam ni do nga tax ma sak la Seigne Touba it ko balika da ko don ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara katli jam ni yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhu mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di Cheikh Mohamed Bamba neewna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wa tax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem newna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj joxol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek diru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bu ng koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi ñewon am ngeen ni barawa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonentibi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xam nañu yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ ko gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale di yow xam nga ni febar yalla koy fajj di yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sa walli wi moné boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëw ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñëw jël benn appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ngeni futen ni tek fe mun la simul tube ji ba dessé selatma wala slip nga nangou ko dang koy nangou même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangou dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ nit ni lu ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ nit ni ndax da am febar bu ci ne nangulo nit yalla bi mu ne ci sa xol di lindi ni di la digale ga tere nek wasita sa digge sa borom mo tax seydou faral dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seydou touba fa seydou touba la dem siyara ñuko xam mi ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seydou touba la koy jaarale mu dem sukku ta barabu seydou touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswaaw dara wax soxlam nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mun ko inni ataitu li wajhi llahi nuna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de nuna mun ko waye nak amna soxla
mune ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbaama bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw loolu cheikh mudou fadil wax seigne touba loolu subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ko mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi loolu mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man wërna ma ni li may wax ni ñu jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne bama yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata ghad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikel na la yow sangup sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh mudou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddondol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccina muni yeen yi nga xamni ku len siyara si dootu am yara nga kep ku len siyara si dootu am yara nga matax bo ñewé madrasa munawara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wol bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi dakar lokan dakar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lok yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jugen dug rek day jakar lok yow nga jakarlo ak mom waye doko doxe gannaaw mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam
assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom do lokal ni khassab ci sa nday jor touti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ngaram no wat touti ci sa nday jor lu tolo khassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ñun li dëkk ak mom madina su munawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qabsir ko misli jari mudina mel ci yonent bi

faddiye foofu nag nga daal def ñokke jubna daal di wëraat. Léegi nag nga jël yonent bi doxale ko sa digg ak penku jàkkaarloo ak penku nag léegi xibla li ñuy wax xibla nga jàkkaarloo ak moom. foofu nag boo jàkkaarloo sa borom ci xibla boobu léegi dootoo ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan. ñaanal yàlla sa soxla li nga bëgg waxal yàlla mu defal la ko. nga ne ko yàlla nangam ak nangam ak nangam laa bëgg nga defal ma ko ci war may sa yonent bii ak ñaari saxaabaam yi tëdd. noonu nga xam ne boo siyaare jee rasulilah salallahu alai sallama noonu ngay doxale boo siyaare see sëñ Touba yi noonu ngay def. mooy boo ñëwee fa sëñ Touba bul ni jawwu ca gannaawam déedéet danga naan jawwu ca kanamam wan gannaaw penku jàkkaarloog sëñ Touba defal ko say addiye ba nuppi ginnaaw bi nga ko nuyoo ba nuppi nga defal ko say addiye dal di wàññi ko wër nag jaar mu dox sa digg ak penku nga ñaan yàlla sa aajo ci war may sëñ Touba wallahi suñ borom dana ko faj wallahi suñ borom dana ko faj. bu ànde teewlu ak dogu yàlla dana ko faj de yàlla dana ko faj. waawaaw duñ sàngam bimu fi lakklee toolu ni korru ma ne baxaan ci bérébu sëñ Touba ba li sëñ Touba diw nii mun naa ma ne ko bu mu fi nàngame booba dara dikkagut ba dara xewagut ma ne ko waaye dii moom lakkal gii ma lakkale fii moom bu mu fi nàngame rek ñaan ko yàlla ci war may sëñ Touba. wallaay booba sax xam naa bu démb doon tey xëy na ma bañ koo def waaye warmaal gu ma warmaal sëñ Touba ak Touba moo tax te booba dañoo gaañ Touba ci xol dañoo gaañ Touba ci xol. man moom ku bëgg a jot sama jikko rek laalal lislaam mbaa nga laal sëñ Touba waaw boo laalee lislaam mbaa nga laal sëñ Touba rek jot na sama xol. moo tax mu ne ko maa ngi nii bàyyi koo fa sa jëwriñ ja dikkal la ngir siyaare si la te jinni yàlla gi tax. yaxmu di faadal li sëñ Touba di am am wilaaya moom bu fa góor góorlu ba am wilaaya goo xam ni ak baatin boo xam ni jaayante ak njàmbaar moo ko ko may. sukkandikowul rek ci li ma ko waxee ni sëñ Touba ma jur moo tax mu teel a jaay ak njuréelam moom li ko ñu bari di defee. xam nga ñu bari ñu ngay tiitoo fa ñu bokk ñaala gaynaago am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo ñaala gaynaago. ma ne ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amoo xar nag am xar amoo ko waaw da ngay tiitaroo sa maam mu bari woon ni naga ki xara ci bëyee ki gëléem te yow amoom xar waxumam xar ganaar sax amoo ko yow ganaar ganaar loolu muy jariñ loolu muy jariñ. da ngaa fekk sa bàyyi bari ganaar bari nag bari xar bari gëléem fexe koo bari la ni moom waaw waaye toog ñu naan la ñaala gaynaago te yow goroo yettu. loolu moo gën a bari ci suñ jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille ak dëkk ak askan. kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax. kenn waxut ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax kay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus doo am tus. moo tax waykat ba ni inna al fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kaana abi. inna al fata man yaqulu hahannaka nee na waaja dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu loo làmb daj loo xool siin boo ko ne ku ko fi def mun la man inna al fata man yaqulu hahannaka waaw Cheikh Modou Fadal ku tabax jumaa Touba mu ni man man ku des foraas mu ni man ku xekk li taalibe sëñ Touba yi mu ni man ku taxawu taalibe sëñ Touba yi mu ni man laysa al fata wala inna al fata man yaqulu hahannaka inna al fata man yaqulu hahannaka. loo laal rek ñun la moo ko fi def loo laal rek ñun la moo ko fi def

mana am seen victoire ci wa rew mi ngir ñu mana yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañoo dem taal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew taal université bu pire xam nga nuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew taal daara kessé ji ñu suli wat seen téré delu wat ci lañ ñewon buñuy sakko xam xam nga taal ko yow mi ko taalon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgga jang dal ni dama bëgga jang yow lutax nga taal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga taal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga mëno genn rew mi mëno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jang nga taal ko ki tax nga taal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab mawlak muni Touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñelna réussir ñelna barké ñelna tranga ñelna waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba né nako ko taxé ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci réew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika ayé lolu fo koy tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay yo ko wax gaay neena yeen ndaw ni yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatuñuy dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënuñu ñak ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ño gëna tay xamni bu fekkonta ni tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ño leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen ka yoy le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen
lolou du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifice

0: lamet kelk mana ko jang na alquran ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mana ko li moy yak seen njabot acci jeelal xale bi yob mun wa dedet kon kay tema bi bayyi maniko jeelal xale bi yob waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xale bi amu fa 1 an yob ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yob nako ci kasso ba kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jamm ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolou droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc kanamu yalla masuliyya la yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet de nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gi lay tax dom jo am tuddé ko baye gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé ko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yaronata sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci fama ayca mané lepp lu yalla sak dica jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek
1: lakale lejeel seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sob ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jarigné ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xani melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mu gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara té buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara té dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara té dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko ci kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la jariñ kat benn jariñ amalu la ko mom mus xana lu mu jekku mu dem nit ñi no amna ci ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño jariño la te fuñ tollu dila lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xam ni xéti jikko yoyu yëpp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar wosulub yar legi tuba bi nan goné ken duko dor te yonent bi yalla yonni ñun ni bu fekenteni agna fi te bu xasse am 10 ans amna xel muna amuni bu ca agge te nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor joge fe te moy ñi tudde ay xuma ay bajje ni gox lañ xum magatum yor joge fele nenaay da yeureum gona gi ci yar bi yi nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police yi ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraité par ci par là te fek kat bo demé passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen li seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yob legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don't ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad duko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka duko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yépp mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daaré jangalé fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonné dara lu jëm ci daaré waye ka ne ci internat bu mom wéru dé wone xalissam dina ñew kene ci daara fay jangale fi sa billahi bolé ko yara wéru dé wone du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci loone lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonentou moko wax alayhi salatu wassalam waye ab senegalais la yalla bindé boko né balma fétalé fi mu bayélé ak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayélé ak roq ba waaw dang ko naan balma roqanti la fi mu far bayélé ak roq ba lolo dal wa ko ki lu wa yob rek paré nga ci bal mo roqanti le fi mu balak roq ba nak fof alquran ne ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum an-nar ay yen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yeb moytu leen yeb ku anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu leen dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num mana def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yaronata sallallahu alayhi wasallam musafa alayhi salam yaronata yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu né sun borom dañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digam ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha ya mustafa alayhi salam mangi lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nangalen soñi nangalen yar da nga len jubanti da nga len conseiller da nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga na allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot ak makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñu amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitab sunna yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diisse taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya baye bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci nek yar sa njabot muna ciono bu reey ci nek ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ ciono bi ci nek baye bo muñ ciono bi ci nek lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek dina def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci education leleen nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir la mu wor la mun waye bum la taxa décoracer de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la taxa décoracer de mom du fay de yalla fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décoracer xolal yow 4 heures de maté 4 heures de maté yaq sa li nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ne manalul sen bop dara yaay yekati yaay yeleb li waxtu sedd ya nan solal jagal bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa beedi xol ate bombal sey beut ila akhiri ila akhirihi choona bo bepp kat yang koy togo wajur ya ngay tedd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga tudd ñom ñepp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol num tudde bo julle ba selmal niwul bi jakarlo ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat legi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënutu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yëpp bayyi nga ko mënuto dem fenn legi ba ñu fatlikou cheikh murtada ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñiko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeen yeena dof man kay mako piné wallahi waxna deug moma piné wallahi waxna deug yalla xamnako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gone yi gone nan ko piné nañ la mo am man kay mako piné xamné mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xamnako moma piné waxna deug waye lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo sej non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind nako lu xamal nako droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal na muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabu simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene aljina ba aljina da ñaari parti yoyoo fi am yalla ni doom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari militant yi amé parti bu nek parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamné ci lay orienté ñi nga xamné ni ñoy ay militant yag na ñu dégg ñu nan xam ngeen man duma politique c'est waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñu dégg li ñi tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ñoy niñ ko waxé sax way discipline discipline bi nga xamni militant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti Muhammad ak parti Shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla Muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngëm ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm se leaderu parti ba lum wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sante ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni leng dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nek leaderu sunu parti min wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya da fay da nga fa dajje ak ñu bax ñep na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khairi fa unaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa unaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minitewu muna muni jikko ñoña ngay amé minita bu ne jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khairi fa unaka khairun wala way kat du wax militant bu ne muna muni jikko leaderam lay amé féké militantisme bi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel nona ngay mel way suma kana ahlul khairi fa hunaka khairun motax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lol la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba ويقتدي بهم فريدة ديغل عثمان خول المجوجي واخ رك مخالفة الصالحين نينا فخه با يار سا نجابوت موي فريكانتي غايو باخ yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ni muni lolu wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gañu bax ni muni lolu obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekké né fréquentation mënta am wa yaqtadi bihim farida kon na leen di roy bok muy ndax roy leen farata la roy leen mune farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing leen di yar ci ñuy roy yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen reference danaka monsieur parti bi sax c'est ante djob du sen reference ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoñ ñoy référenceu xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la wax ni boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousmane moko wax dé radiyallahu mu khalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmad Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu Yalla Muhammad ci kawsu na mu ni jaarofu Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit kula xol jaawale la ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yem ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fa sene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeureum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fa sene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol sen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy sen seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga sen seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé Cheikh Ahmadou Bamba raqmu zani Seigne Touba am ñaarel moy Cheikh Abdou Rahman bu Darul Mu'ti
0: té lolu dara mayu lako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagu dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fima jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seene rek defene momo bo jangé tarikhou seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhou sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou saxo mas na ko ben way maneko kep kuni won buma gison cheikh ibrahim niss al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niss doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niss al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal ñukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé muni lalta baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala motax bima def bayan ci jumaaji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñapp ni la maniko lolu kon ma balleen fi jumaa ji ta dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defu ruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri ni ko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fiñu toll fekk nit ñi fiñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar mané ko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bi jëkkoon danaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yu jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wala ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wañ ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne si waye yonentiye sax alayhi wassalam yonentiye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak
1: amna ci ñoom seen sëdi yuñ fi bayyi ñoo xamni ñoo gëna dëng xala yonent yi la wax de lool alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala khad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adamam ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciow ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su dëkk ci taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye suñu serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw señ babakar sibou tiwaone té ñoñu yow xam nga ni ño la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëggé ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñuko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nako seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim appelé keleur bu jigen comme mom diné mayuko mu wét ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggone pelé keleur bu jigen bi ñu sansé ko té indi fi bu goor ndax pelé keleur bi né ndiarém faaw dana wét ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diné mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru né té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso procureur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legui serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mossa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajewo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbay ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mi def ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo def serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo jebulo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day diglé ak atéré motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len téré bayi len lepp kon ab serigne day diglé ak atéré légui na buñ démé ba bu la sëriñ bi digalé nga né intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñëpp fébar sëriñ ci fébar nañ do nga yi fébar nañ motax sëriñ bay jaxata waxon nako ci ësel li tax mourid yi bon bari sëriñ ci bon dañoo bari sëriñ bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñëpp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess dal la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jotu len non la amé ci sëriñ ci nak amna sëriñ so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaquba ñuy jël ay téré di len def ay sëriñ dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu naan mat na sëriñ huqal bukaw wa gisa ñu na mat na serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibulu ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon su serigne dang koy jang jëfeku da xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon wax la fi wali wi jaaroon jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abaja da awasa ataya kala man sa hafada kharasata sakhasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamo lum la digal xamo lum la tere benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne modou mbey cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbey cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom touti nena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbey cham ñena jurul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbey cham muna mune xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu benn pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawati na ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñëw pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di am mbekté lol mbekté mu reer reer yi dimba am nako yalla xam nako dimba ak katrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal bu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba nga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara ma won dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñew fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yune ki at wéru de wone dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna seigne modou mbey cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu beug lol ba beug lol da mu jimuni ma man ndeke difu mu won dara ndax man lima fekk sax yaakaar mo ni sax mbir mi toll na fofu mu ne quoi mum de mu ngoog rek ñu bàyyi ak suñu borom rek tabaraka wa taala mu ngoog yàlla xam na ko dimb dama bég lool mu ñëw fi ànd ak soxnaam moom ak soxna si ñu ànd fi comme ni ko soxna Jayna ba defee ànd ak borom këram Waly Faye ndeysaan ñoom ñëpp ba ci barki démb rek am na góor gu sant loo góor gu mag waa ji sëñ bi bitim réew la nekk mu ñëwoon fii ci domine bi doon seet si kër rakam jum jënd fii xawma daan ni waaw man de mas na may déglu benn émission ñu ni sëñ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dëkk ñu ni ko xoola sooral ba le ngay seen mooy daaraam bi mu ñëwee fii nuyoo xale yi ñëw ni ma am na ku sant luum ku lay seet may neen bisimilaa daa dugg ci néeg bi rek yëkkat ci saal bi yàlla xam na ko jooy ni ma fukki at a ngi ni ma la di la déglu guddeeg bëccëg daal di génne rajo beeg yépp wan ma sëñ moom rajo beeg yépp la génne wan ma ni ma xoola rajo bi saa bu ma wàccee sama bërëbu liggéeyukaay moom laay déglu ba keroog may nelaw jëf jooju yàlla na ko yàlla def ci téere yi Modou Mbaye Thiam jëf jooju yàlla na ko suñ borom def ci la cay bàyyi ko ci tuyaaba yàlla na ko def ci téere yi sëñ Modou Mbaye Thiam yàlla xam na ko ñaan naa ko suñ borom yàlla na ko ci yàlla def nga fekk ko mu nekk yool bu rëy yowmal xiyaamat akbar ndax yonentu salaalaahu alayhi wa sallam moo ko waxoon man dalla ala xayri ka faailihi ku gis lu baax ni gaa yi kaay leen lu baax a ngi nii mu naa mu ne ku ca ñëw lum ca jëf danga ci am tuyaaba ku ca ñëw lum ca jëf rek danga ci am tuyaaba yàlla na ko yàlla def ci sa téere jëf sëñ Modou Mbaye Thiam fan yi daanaka dama mel ni ko xaw a dof rek yàlla xam na ko waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeeg dikk gi nangam waaw su ko defee rek munoo am gan di jooy waaye samay bët day taafu ma toll yàlla xam na ko waaw yàlla ko yàlla def sa téere jëf yàlla na ko yàlla def sa téere jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yàlla tax buñ ci paree paree nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba xamuñu yow mi am xalaatu intisaar ko intisaar ci arab xuma nuñ ko mën a waxee maanaam tasaare ko daal ba nit ñi man koo jariñoo ah yàlla na ko yàlla def sa téere jëf waay yàlla na ko yàlla def sa téere jëf ndax ñun suñ borom seede na ni ba ñuy wax yàlla doo nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñëw kum neex loolu liñ koy def yàlla doo nga taxoon ñu di ko def suñ borom seede na ko waaw suñ borom seede na ko man bala nga maa may daanaka danga may toñ-toñal bala nga maa jox daanaka danga may toñ-toñal dama ragal laaj beneen bi ci des mooy boo ma koy jox daanaka day mel ni lu ma xatal waaye xam naa ni moog liggéey bi ànd mënta ñàkk moo taxit fu ñu toll rek ñu di leen ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna Mam Bousso Niass jasaakumulaahu xeyri jasa yi jot nañ ci addee jëm ñu yónnee ñu ngi koy wax jërëjëf jasaakumulaah ak mboolem ñu nekk diaspora bi noonu ko fi mu ne man maay nit koo xam ne munoo maa defal dara te sëntuma la rek waaye noonu ma ko waxee boo xoolee ñiy participer ci daara ji ëppul ñeenti nit daanaka ñu si gën a bari nga xam ne weer wu ne ñun la am maa la jàppale lii ci daara ji mooy Serigne Cheikh Dione moom ma lim léegi ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam ak Mouhamad Diallo moom tamit ndeysaan gis nga bi ñëwee fii ci daara ji bi ñëwee ci daara ji ba dem lam ma daan yónnee addiya damay gis saa bu yónneewaate addiya da koy yokk saa bu yónni addi da koy yokk loolu lépp bëgg lu baax rek waaye yàlla na leen ko yàlla nangul def ko ci seen téere jëf yàlla na leen ko yàlla nangul te def ko ci seen téere jëf ba ci ñoom Seigne Cheikh Mbacke ñoom nekk Amérique yéene jooju rek lañ am ci daara ji ñoom ñëpp waaw Seigne Cheikh yàlla na ma ko yàlla fayal mooy xalifa baayam waaye téréwul daara ji rek loo wax mu ni man daal sëñ bi ñaanal ma lu ma def ci daara ji rek kon nag ñu ngi leen di wax daal jasaakumullahu xeyri jasaayihi ba ci ñoom sëñ ko safaal moom tamit noonu la ba mu ko tàmbalee ba léegi bàyyi wu ko ilaa akhiri yéen ñëpp daal ñu ngi leen di wax jërëjëf ñu ngi leen di wax jërëjëf jasaakumullahu xeyri jasaayihi naka jekk saa ñaq wii barki démb dafa am kilifa gu ma woo mu dégg liggéey bi rek coowal ganaar yeeg nangam mu ne waaye sëñ bi foo ne ma ne ko maa ngi ci tool yi damay liggéey mu ne ma waay looy wax nii maneko man sa buma xey ma ngi tour sa ñek de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ko coupé ganna bi lama soga war nak wax ma limma don doya ila akhir li la mag ñi xamam kay lañu dem da ngay jitu ba nopi ne kay lañu dem

am kenn ñom ñu wax li mën naa ko doo bàyyi ma def ko. Ma ne ko déedéet yow liggéeyal ma indi wu la fi, jàngale fi indi, demal jàngi, liggéeyal ma indi wu la fi, jàngale fi indi. Mu daal di ree dem, te wax na dëgg li ma doon def mën na ko, mën na ko de. Ma ne ko demal ci sa liwa ja, yow liggéeyal ma indi wu la fi, jàngale fi indi. Kon jërë ngeen jëf, jasaakumulaahu xeyri jasaayihi wa salaam. Xanaa ma dem ba mënatuma ko doole ji néew. Waaw, yonent daa waxoon ne sayidil xawmi qaadimuhum, ki gën ci yéen mooy kay kër-kër yi ngir doomu aadama yi jariñoo ko, te dañoo bëgg a bokk ci sayidul xawmi nag. Wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

buñu sété conférence wéssu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba légui sa bu nit togué ni khalifa général waxtu nek rek xel yépp danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa général lamb ji la wala khalifa général fan nonu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana la dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal bu de luñu wara wax dana ca wara dana ca wax kep ku ko laal bu de luñu wara jëf dana ci jëf juroomi mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroomi mbir yoy moy yan moy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroomi mbir yoy moy yan moy kep ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroomi mbir yoy moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yep mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yep mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalla sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr waruk top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallatu wasalam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alaihi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alaihi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sutu jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam dama lay fang bolé lat mbolem xéti xiwali mbolem xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihin yi yeenay dekendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu
jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifa am zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu mun man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asha allah wa man asha amir faqad athani sayidina abi urayra neena yonnata sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alaihi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kilifteef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi joge ci chef de village bi dem ci sous-préfet joge ci sous-préfet dem ci préfet joge ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñu yilif ay kilifa lañu te ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural xoxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronnabi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba jegal len moy ñu nangu la top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasalam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasul allah wa man yaba qala ali sallallahu alaihi wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana buna bam dess ñal lank bam dess ñal lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexe waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni
nangu wuta top sama ndigal koka ay ci lan firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek koka ay ci lan koka ay nit ki nga xamni nenañ ko kay yoonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñoom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu wara leena laq ci gannaaw ñi défendre seen intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi legi contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif legi jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono tollu nga xani mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam hurriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñaka xam ak seenu doye di ak ñaka jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolou nana texe di man na wessu lolou ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolou texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سي نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سي نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ محمد بامبا نينا
ak Seigne Touba nim xamé Yalla ak famu yegg ci Yalla waye xolal téréwul ma ngay samonté ak ay alcorane ba dé wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan Seigne Touba néna dafa am nitu Yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci Seigne Mor Antassali ma gis ndawla nim jéxé ci Yalla nim mënuro ko yegg ci Yalla ma sopp ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg Yalla ak sopp Yalla munima yow de buñ demal ci sama sëriñ ba lé nga yegg ci Yalla té néna bobu yegg ci Yalla rek la bëggoon néna wayé Seigne Mor Antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba wooma nima Ahmadou mané ko mbacké muné bu féké ni haqq ñurël doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax néna bobu man Seigne Touba amon na mibeutu bu waji dem ma rocc ko ndank and ak mom dem kèn bañ ma yëg Seigne Mor Antassali woko bam ñew muné ko Ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi Seigne Touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talib ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talib ba gannar lay don ngeen don sama talib kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yah ba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam lena alal mar'i almuslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar nena yanantu sallallahu alayhi wasallam nena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la mune a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham'a wala ta'a mune xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jele ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala mune sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam حق على المرء توب نديغالال سكليفا اقلا سي ياو تامسي توب سنديغالال كليفا داخ الامام موي كان موي سكليفا ريك الامام موي سكليفا بودي كيرغي سا نياري واجور نوي سا امام بودي كارتي بي شيخ دا كارتي بي موي سا امام فوفا بودي ويلاس بي شيخ دا ويلاس بي موي سا امام فوفا باباغي ايغ سي نجو باختان لا باباغي ايغ سي نجو باختان لا موني اقلا سي nga top اي نديغالام hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atu al-imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla Seigne Touba radhiyallahu ta'ala neena wastamil li alayhi dallaka mubadiran walau abadu nafsak Cheikh Wade bam neena la nga deglu sa ndigeural kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djuglu way beguloko waye nak mo la yilif jeme len la fa muni su boba nanga fa jëm nanga ca top bareme ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kaata budé wor na bu melni cunkuru fas mu waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf motax Seigne Touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayab ragal yalla
bëggoon na yàlla lool ba yegg ci dayub bëgg yàlla, jaamu na yàlla lool ba yegg ci dayub jaamu yàlla. Waaye nag walam yëkkun muxsina li waalide yi, bu ay waajuram waxee mu lànk ba tëdd ci naajo, bul génn mu ni génn ba ndar, bul bokk ci manifestation mu ni bokk dëgg, bul nàngam mu ni nàngam dëgg, mu ni yowmal xiyam xam nga fu mu jëm. La araaf jaamu na yàlla ba jaamu yàlla gi fegal ko safara, waaye mënta dem àjjana ndax mooy ndigalal kilifaam, mooy ndigalal kilifaam. Kon buñ àggee ci jamono bañ indil ñu ay concept, ay xeeti wax yoo xam ni yii mbëri làmb yi ñoo koy wax, yeneen yi ci des ay kilifa yi ñoo koy wax, ñu di la xamal ni bu la neexee tuural sa bakkan ci mbedd mi. Ñi lu tax ñu ne parce que soo deyee sa yaay juraat, la qadarallahu wala saman, yow sa yaay juraat daa ne ci sa loxo, juróog sa yaay mi ngi ci loxal yàlla. Yàlla mi la wax ni la may dogal ca sama dogal ya, sa yaay ëmb jur, man moo mii maa la sant ni la sa yaay moomu lim daj ci sa ëmb bi juróom ñeenti weer fukkeel ba ñëw mu xaw a dem àlaxira toppal ndigalam. Nga ñëw àddina war koo taxaw, war koo aar, war a seral xolam, amoo lenn looy def lu ni ko yaay baal ma génn ci mbedd mi ndax su ma dee nga juraat. Nawus billahi min sa bi concept, concept bu ko gën a ñaaw, verbe bu ko gën a ñaaw, man xawma ko. Mbëri làmb yee koy wax, waykat yee koy wax, dégg ngeen waxoon naa ko fi daanaka lii may wax nii lu may baamu rek la, waxoon naa ko ci ay conférence yu yàgg yàgg ci gannaaw, lal te bañ a làlleeg, dóor ma te bañ maa gaañak, muy ay moo yoo xam ni ñooñ waa jamono ñoo koy indi di ci lor xalal yi. Ñu war a taxaw ñoom borom xam-xam yi yee xalal yi, xamal leen ni lii moo la boo xam ni seytaane moo koy sànni ci xelum nit ñi, nit ñi di ko foyee, waaye luy alkale day alak nit, day alak nit. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na woon ci hadis boo xam ni Ibnu Abbas moo ko solo radiallahu anhu, mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa aljama'a jama'a sibran fa mata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radiallahu ta'ala anhu. Buhari solo na ko ak muslim yépp hadis boobu ma wax. Sallallahu alayhi wa sallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi. Yaronte sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut, da nga gis ci sa kilifa lo beugut. Yaronte neena xam nga luy pexé muñ, mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus. Da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut, yaronte neena muñ fa seus, muñ rek tay top ndigalam moo fa sës. Muy ndax waxtu woo juyoog ndigalam lu toll ni sebre, lu toll ni sebre, ba tax laa génn ci biir kilifteefam ji mu ilif. Mu ne ah nee na boo ci faatoo yaa ngi faatu ci ak jaahiliya, boo ci faatoo rek yaa ngi faatu ci biir ak jaahiliya. Fa innahu man faraqa aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jaahiliya aw kama khala. Léele nit ki yàlla natoo ko kilifa gu xaw a ñàkk solo na ma yàlla baal, waaye nag du tere li yonent wax rek fal yasbir àlli bay boo muñ. Misaal naa ko miraaran ci xutba bi ma doon def ci jumaaja, ma ni doomu aadama ñaari xeeti kilifa la. Maanaam doomu aadama boo gis ñaari kilifa yi benn la ci am, da am kilifa gu ñu tudde kilifa mbët, kilifa mbët. Am kilifa gu ñuy tuddee kilifa gaynde. Kilifa mbëtt mooy kan? Mooy koo xam ni boo ko jiitalee topp ci gannaawam ni la yaa ngi joggi sama genn bi, ngay moytu wax ak a daw coow, nga ni war a jiitu ko ci kanamam, mu ne yaa ngi for samay gunóor. Ngay moytu ak a daw wax, nga ñëw tolloog moom làng ak moom, mu ne ah léegi man ngay diir mbagg. Waaye léegi kilifa gu mel nii boo ko amee fooy mucce, fooy mucce. Solution bi yonent jox na la ko mooy fasbir àlli yi fal yasbir àlli yi.
yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé amato pexé genen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéetu kilifa yi moom sallallahu alayhi wasallam ni bu la yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bu la yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yenen sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numi def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wassalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li nga ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangulul nak pexé amul waye du té moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonku ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci taw lay tok cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko mu ñu maneko yow da nga yak say donga xam nga lan la mu rawane am 60000 ngi ñu te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew
seen para yi duggal len dara ñu jang alquran ba wacc fekk ci len ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul len dara wa ñooñu est ce yeenañ len ci alquran xamal len ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nu fi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diiw sangam da nga contre diiw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek Yaron sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñe ko ko tek man ñoon ñay sama référence ci diiné ñoon ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko net bi mun sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy net li mune lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bis ni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ len di jariño waye jariñu ñu len serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yonnentou sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal ma li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam awataa def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam awataa lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fekk serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te dole ko njegal modou mbay ci amni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digale ma def boma tere ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yeugal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggeyel lako légi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé koy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni cioborem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene and ak yow ci sama liberté bop sama señ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma tere ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit
gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu sloganu salafisti la sloganu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ne bi waji waxe batu dahwa bi ouvrez le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrez le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si Mansour sen tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ko wax bat bi rek ciow djop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi dé ndax bat ba nga ci alcorane wayé ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo démé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew nako ci alquran mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay len ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wota len jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamne ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafist bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problem bi salafist bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problem bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni nya ngay mab xadru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Seigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccent ay cadeau yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa slogan wu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna muni wala samam non nga man ngay andal for force muna muni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste.
bo demé suhudiya saudiya lol lañ fa nekké won gouverner fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq ah kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la ma nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lu ay tiaxan borom numu ci dara lu ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamil al qur'an niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xese wo ci al qur'an amutu fa mëna jaar fudul wuyji sayyidina alin ah kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax loolu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina alin wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonnante sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonnante nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu nu deug té pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nankiy yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defé ni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der
buñ xolé sa passé bala ñoo ñew ci émission bi xol sa passé gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fi ñi jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënu ñu la ca humilier xam nga ñu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom do xol nu deug di feñ xam nga lumuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep munu ko xam nga lum koy mudi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ne jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku ñu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ daara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xane mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ni ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ni ñom non lañ ko gisee mbok mi don wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim don waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabih niko ma sa lesi jaabikum wayen lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yen lu len taxa ñew ngeen ni ci suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit Modou Mbaye Thiam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini Modou Mbaye Thiam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëm na yalla mi nga aji makka
waye neena ko nak and ak lool lepp mang koy def waye mayna la sañ sañ sama bop looma digal ma def looma terema ba wessuna lool sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya makoy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lool sax legi sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lool da lañ fi ne jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ngi koy tuddé ti moy participation participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len tereñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru jima bi sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigalal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñii may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste a salafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu sale moy ga nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirina batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sale man nga cey genné sidi alhadji malik man nga cey genné seigne touba man nga cey genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga cey genné ñi waye ñom biñu leen laajé né wa al-mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sale ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam mushafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëkk tek ci xabru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waaw baada hasa gnaaw ñi nak gnaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibnu taymiya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibnu abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñu wax shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñu wax babakar si yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñu wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibnu taymiya
dedet duñ ibn taymiyyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyyah buñu tuddi muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muna muni wasu'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni

kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana luddul borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ko par par lo bi nga déggé baat bi sogé na la képp ko par par lo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alquran du mo la sogé ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la sogé lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bi mu ko waxé noto say fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya taqiya waxnako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiy moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sami nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni nu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni mi ngi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi sacci amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw sacci amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam solo gaawu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñ ko nermele niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktumul alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumuna alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par par lo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écraser nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayenté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñi ñay doomi baye ñess lañu dama ni nañ delo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga no indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon
do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ni la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay génné yenn moy nga xamni rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatullah fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo dayedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekkenteni amulo possibilité am accès ci mom mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne manoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi ni ma leen ko waxe man dama leena tipo ni leen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni leen seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillah buma leen ko defale at ma leen ko defale la leen di mudde gis baat ma delu ci digeen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wotaluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salou mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbaye sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflante demlante ko dikkelante xawmako wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ka politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko félicité niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwawone mom la massa dégg mu wax ko ma ngi la ci félicité té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen bi dul sama soxna kérok li la ko doon félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba
ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawaji yow sa wax ji neexna deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bima deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien kenen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalema jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu a politicien la man leen yeen yeenay jaxasse nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw ni wax te musuma xamni a politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama don wax yalla rek tax nit ñi nak lool lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ni len wërni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin illa ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene wuko kenn nak yene wuko kenn waye deug rek la tudd deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama walu bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jëmou jima mouma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lula naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la mun sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatu nasamtuha qaf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku wedd laj ko mam cheikh rahima fall ku wedd laj ko mam cheikh rahima fall liko deggal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ikhtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi té alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax
seigne touba ni da ngay bëgg sa serigne ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala becc mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam serigne bi téw na bimu la koy digal wala serigne bi téwut bimu la koy digal jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé tundum madinatul munawara wa est ce naqarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diiw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamalé ak doñ ci suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca souf sa nangou ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca souf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa mi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërentiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi noongi fi liggey ñu ñun ñoko gëna aajo hakay naam yeen ko gëna aajo wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aajo wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko ko wa kërëm diñi alek lolou fokay dougal wa keureum diñe legi ndax da nga nan da soxare wa keureum wala da bañ wa keureum wala da nur ta bëgg ci dimbalé wa keureum ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa keureum diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jekke ak wa keureum war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko bami 3 jours lekku lu nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeeyé ndaw ñi ma ngi len ci yeé yene samay xuma nu mako mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen wax ngeen di dégg yeen
ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yene dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yene kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yene lo rek moy sama yene ci yene leg leg nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yene ci yene moy sama yene ci yene lolou cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciaginu ni def leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh mudou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delo ci di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggine ak seeni waxine ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggine bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggine ci biir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu degge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon ma ngi leen koy ñaan ma ngi leen koy ñaan benen bi ci dess ma ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan li ñu tuddé al qaflu amna ñu xam yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmer diko partager ah yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen bele nga xamni moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew te waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji sa fonté ak ñun soga delu wat bi ci rew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu yalla ñëwé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam lu ko waral xeyna nu waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna kon ibrahima adinam baxna alakhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon wa ndax ibrahim mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahim jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jende geleem gi bo deme alal gi nga jende geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmer ngay togg di wacc tek say table yu rafet bu ci aqi sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci aqi sa employ borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employ jeuker yep genn na nga de sa pariru or ay ca lol kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo deme mbollem ñaqi sa aqi employ jeuker ji motax nga meuna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xame do dessé sax jara do ko dessé jara sax do ko dessé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen dassi ni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulou 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji rek wañam mu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal nu ñu def ko akay naam berne ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo

li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxe len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500 000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam don sante ba am daraaje joju non la Musa alayhi salam don sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waaw diw sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ina man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina pe xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko ni len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki
ba nituki bi di jeexé ma ngi and ak Muhammad ibn Abdullah alayhi salam salam mi nga xamni moy fara ko nu yéfer moy far ci ab xol kéfer la o mal mayi muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga jo xamni dotu jeex wayub khi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo li mba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis pench ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yow mal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant wu koku ci kanamu yalla ku am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane tud di nelaw mayumako tud di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tud di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ku nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man Seigne Touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibé teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibé man nam sax gisu serigne bi fé nak talibé baangi ni jakarlok serigne muy muhammad mune eh ya muhammad muniko labbay ko muniko xolal paké bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muniko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañi way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deugul wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labbayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku budon taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li lacc ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jall ko mbatu muy kuni bal
luy kasso lan amna ño xadi mom neysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am jariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek wala fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusufa nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonant da genn rek doon yonant alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonant du señ tuba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka ama tax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yubbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la na la yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Boktu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gañangi ni tumal ma boktu nasara ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def namako sun borom ni ko après muné ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muné ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex muné ko boktu nasara lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci muna am dama ko na rafet ci le safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal mali motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la fay xamal te ñom mom li mom la Seigne Fallou Mbacké daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak yi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëlepp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xamné bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu am na wali yo xamné wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko gën am na wali yo xamné at mi la leen yalla xamal am na wali yo xamné yalla da leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédé loxo ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koku dawalé loxom
mu delo ci loxo bi dal di dem Cheikh Abdoullah Mbacke bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabarak wa taala ci yermane bi yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magal da ngay de mom du jass kullu nafsi sayqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajru allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da yirmane yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga boole aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé loolu man naane kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonenton moy sa intention yalla dogal nga dée ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi ci tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa inma likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila allahi wa rasulihi way nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka
dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen jagaaday ñew madinatul munawwara mu gaaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangalegi muy waman yakhruj min bayti mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jëlé nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba dara dul sa yene lu dem sante la ji yalla ak yonentube ak seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla ne yalla def seenu faatu di seen noof lay suñu borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gëmlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolu dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñata jota faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te téxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner way nak jambat mo muru ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñewé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmé di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu déppelé ko Arafi Touba waye non lañ gërebé yi tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di dugal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani Serigne Touba yi ak taxawulen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko Serigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel Serigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du Serigne Touba Serigne Touba won kuko liggeel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gëreem nak jarbaatam bobu nga xamni ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Mustafa Thiam
di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasa'ihi ñom Serigne Modou Bey ñom ñepp wax deug yalla ak Serigne Wali Fayak ku ci melni Cheikh Ahmadou Badiane momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna Abi Sek Serigne Kossafal soxna Daba Djum ak ku ci melni Mama Jongu Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Serigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako Serigne Touba waxe won Serigne Malem Diop dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasakumullahu khairu jasa'i al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jeuf ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla na ma len yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ang ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem Serigne Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jasakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak Serigne Modou Rakam ak wa keur Serigne Abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak Serigne Ahmadou Mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jasakumullah khairu jasa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy Serigne Ahmadou Mbacke bobu di def conférence yi jasakumullah khairu jasa'ihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuduma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom Serigne Cheikh Dione nak nek fofu ci Amérique Serigne Cheikh Mbacke ak nek nonu Serigne Cheikh Diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jasakumullah khairu jasa'ihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Talib. Doom ji di Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamni bayam def andar nako ko fa et gune mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko lola dal muniko dama xëss wel dama xëss wel muniko baye té nga baye li nga nekk te ñew ci li mané dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi waye xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni meunaluma dara yowmal xiyam waye xesna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni lab ni weñu daanu ci so waye par par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib la abou talib mi waxon yonent dama xess wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deugul waye dama xess wel ah yonent sallallahu alayhi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu supra taxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meuna taxaw ci kanam yalla defender la mu niko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defender la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mu niko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lol lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tagnu ko wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolu ben bis ñew nañ ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abou lahab nek fa la sanni abou talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug gi safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abou talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mo tax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay
nit nit nit jaamu yalla taxaw na.

0: yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal diw mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib maniko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petti tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mus safara sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam jariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma abdalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal deug feñal leer wana yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wa ngo lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taaru top yalla taaru bëgg yalla taaru def lu baax al amala al hasana sallallahu alaihi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal taaru yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bok na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagee keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition jinne yi ak coalition nit ñi légui coalition jinne yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mutas parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alcorane la dama ko actualiser rek way alcorane la sun borom néna وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له سحابا رصدا نينا كرك بي صلى الله عليه وسلم ديكي جامانو لا فك بن اسوسياسيون بن بارتي بن مبولوم جين نيو خامني دا نيي ديم دي جيلي انفورماسيون يي ف ملائكه يا فليم سون بروم دي جوخي انفورماسيون يي ني ساتي نديال ملائكه يي بن بو باخ لا ني ام بو فيابل ني مولتيبلي 9 يو خامني فولا bolé ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermé permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi woté conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tas seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinné yi ño ñew diko netti sen alliés yi nga xamni ño nek ci kawsu ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di len netti lan motax ñu tass sen parti ak lan motax ñu tej seeni permanence ñu diko netti wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami' al'an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ño wote conférence de presse ni wayna kuna naqud min al maqaid gis ngeen permanence bagn dan tok pour deglu information yi bayiko pale muna muné faman yastamil ana yajilahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastamil an yajilahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm bobu malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu pinir la dañ lay pinir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo ñu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tax suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolou lañ xamut wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermé permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari alliés yi buma leen fi bayé ñaari alliés yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insan muna muné xam nga lum jur muna muné tékkalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudanté tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñ ak talibém yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tek xalé nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañu ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe ndjay xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la légui jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji nenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lol deg nako ci ndeyel malaka ya mun waw mun waye nak neko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf niko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mun ko dimanche lay dede waye nak xam nga lol mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sœur bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni akon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bi ak sama sœur bi lepp dëgg la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida bimen fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noplu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasse jeuk rek jabar dom ak bay serigne ko talibi bok na ci ndariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo bëgge audience ci sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaare ci muhammad sallallahu alaihi wasallam marasu war la ak ko meena doon lolou liñu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaarale ci yent yalla muhammad sun borom rasuwar la ayca nañ deglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu ne ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu ne wa lan moy seen tektal ñu ne adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ru boole ko sak ci yaramam soxnam boolen tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral deegu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tolli ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yere yep nawna ñu def pepp kessé di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi niko bulma jégué dé bulma jégué man kay ko taq bakkar buma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom niko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xamé muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jéggalut ci daraaje yonta allah muhammad dañuy alko sun borom niko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow yow muhammad bindugumako nga xam ko bay ñaan ma jéggal ci daraajam yow fo xamé muhammad deegal tontul adama adama niko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek ofsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa allah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci daraaje yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla balnako yalnako yalla jéggel cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio sénégalais ñom bala ñoo xam yi ay kan da ngay dié rek ndal déal ba paré rek ñu doga xam waye alhaji bou saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu ñet ñi sénégal amel nañ leen jukkal néñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gima bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ak dikam moy taxak jam ni moy senu mucc adina ak alakhirah sun borom neena ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay khul bi fadlillahi muhammad lay waxal khul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du mom ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek kay khalat ni ngeenel mom ku jeuk dong ko manam ku mujji mën ta am dara mi nga aji ci volonté rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jeuk ba rek deug la suñu génération yi doyna war légui jamono électronique lañu nek jamono électronique wallahi légui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekku lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yu mu julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tatti ci demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci dënd bi ke nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko doon janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek baat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jang ma ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ñeen bal ma loolu gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyid takallumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé rooy te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil te selmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu ala subhanahu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax muhammad djik wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mu may dégg koko amna ndox su ne ci biir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu kenn xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi
1: bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw muni wa lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal muntu dug sama bop khalat kat yi xam nga khalat kat yi ñom fune lañuy khalat wa gisa yanabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di khalat khalat len ci li yalla bind mais bu len khalat ci jimmi yalla ji bo ci khalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibina ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna ande mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej manki wiitu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de mu ni ñaadam ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi xani sama ruum ci loxom bu ñattoon suuf te deluuma ci ngeembu suuf suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba jurom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw man sondel bi ma ciuka tal jurom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondel mana wal ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale jurom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul alayhi salatu wassalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wassalam mawlid rasul alayhi salatu wassalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mako ngeen bal mako sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penko sow salum gannar comme niko wolof di waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya
0: ñent ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni worom xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alayhi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sante yalla bakuy sante yalla ci mom nga koy jange kara bu muy julli ba tank yene wi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jange ci muhammad nga koy jange alayhi salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul départ tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépass abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakufa mun wa muni mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadul fu munawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fek ben jigen day deg turam bo day deg turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxassok mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geejju go innaka la ala khuluqil azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko yi borom xam xam yi genné ci wa innaka la ala khuluqil azim moy al ilmu lewet
1: leer dingen bako way kat ba di way ni geej geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alayhi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewatam kay doto ko xam mom mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewatam waye injustice doto xam ak lewatam alayhi salatu wasalam bokk na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alayhi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qad jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi di dugg awani préparer yaram yu roogi di dugg leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn walamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima walamaka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik sik febar biñu wax douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñu nekk dañ cey douté luñu nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xamne ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla da ko sant jigen ñi ba soxna seen diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramone yalla kon sox seen diiw du sétan soxna muy dé bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran buni fang fangaral nga diko jema ni la lek soxna seen diiw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlo mom lolou douté la yonti yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulul neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté ya alayhi salatu wasalam nit ko xamni foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamne dañu am xol yu sik yépp ñi nga xamne dañu am xol yu jutu yépp mu na mu ni ñoko yobé seen bop cheikh mohammed bamba waxna ci mimi ya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala anhu mu ni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati kolité la ci andal yaqin cheikh mohammed bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najat wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généreu suñu borom généreu xam ngeen ko de man xuma nan lañ ko mëna misalé généreu dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippé rek bim ñewé jamono dafa xippé rek seen généreu suñu borom mu def direct ci généreu ba di waxuy dem rek jëmam ak ngorom ak fitam maynako mom mu xous jall dem ci généreu ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généreu ba luko généreu ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggon may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim
2: seigne mod nagn yamale fofu waxtani li ci dess mom nagn mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wajulit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci sow ak jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu taw nga xani danaka lañ waxtaan ak suñu ci jumaa ja lañ ko waxtane ci fajar gi non biñu julé fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddii gam gogou may ñu waxtane sopam bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sayyid taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi gëna magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyaat lañ xiyaat moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relise lañ manam ay giddi lañu kep ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow
0: kep ko xamni gidd nga rek tasimuhu yan'atimu ala sawi taqaddum ila kep ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddig ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idniwul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko sayyid alhaji malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci benn makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may katano fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alaram hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sak ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yendi and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja mun yalla dimbal na ma ba ma mucc ci pexey sama non lol dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xam ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñi ngi leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Roqaya soxnas ku ñu wax serigne Modou Gueye
2: xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu mudu gey bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li sul imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mbi ci rew jangi légui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak
3: salve ragazzi
2: bam ñewé wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis wi ma simmi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lék lék dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lék lék mu ñew ndeké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yow mal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamne serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrer ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yorat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeentek sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla bal yalla xam doyna lola serigne bu ma serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëngé gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fatlikou benn bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalok mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mu beuy ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay seureum
3: salve ragazzi
2: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay yi kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amul ay lijeenti rek pour ñu ambassala sax dana xawa ki ba yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaanu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah

نحن كوخت على خير ام صلو بو خامني بوت ام نكو صلو انفلونسي بو خامني بوت من نكو انفلونسي مير جيختال بو خامني بوت من نكو جيختال تي مير موتاخ اي ايات القران يي باري يي واخ دوم ادمه موتيه اب جسم ay hadisi bari yi wax doom adama ni ko nanga tey sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé niou nit waxal muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy ndax loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu texé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugal nañ tak seen skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol su ko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamné dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am doom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am doom
wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur docteur da nga fa dem mu deppalay appareil du gis dara fekk beut la fekk beut la docteur docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu né euy rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassara ci réseaux sociaux yi am jobbe ndjay wala am mbay ndjay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndog la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiyam ko ndax lol day tax kat ñu tumal la ni yow ndeké aji botu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bo lé ko xamni yalla da la bind nga am ab togu kay mu ni ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd wal yas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tammi non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mu ni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mu ni ey rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu mu amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yak non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala
amna ci nitu yalla ñoo xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu toog ak talibem talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ñoo xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw waaw yalla sax day amna jamam ñoo xamni buñ xoloon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wèr yu ñuul ay wèram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yéfer non la cheikh abdullah mbacké bañe ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na réew mi ay rabam djubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom domi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudoul fadal an nak sengor Cheikh Abdullah ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni dégg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba Cheikh Mamoudou Fadal mo fi Seigne Touba té khalifa Seigne Touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak Seigne Touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mamadou fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu djumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fek yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacké kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé seigne moudou bu sojeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacké kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha moy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma woko telephone niko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior te dama bëggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay te alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay niko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay ma ñëw ñu ak moom ñu ko man de dama ñëwoon ngir di visiter
jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacke Kadior. Maniko nak deug la sax Mam Cheikh Ibrahima Fall sama mbokum deret la, waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi. Maniko nak Mam Cheikh Ibrahima Fall soxna Seyna bu Njay mi ko jur ak Fatim Penda Njay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ndare mun ma koku de sa mbok. Maniko bu de ci sama walu nday non la deme Fati Ammar Njay mi jur sama wajuru jigen ak Mam Cheikh Ibrahima Fall ño bok dem ndare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man. Maniko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul mun na maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba digëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu daldi ci mbik mu reuy daldi wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi cerok ba Cheikh Ibrahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won ba ñewé do dugg Mbacke Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal Seigne Touba ne ko and naño gan Seigne Touba ne len ko na aksi muna mani Cheikh Ibrahima Fall ci tatu dakar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba teulibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tuddewon tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba ba ñu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baye lolu Seigne Cheikh Matidey momako net. Bama joge ca gis Bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu say'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay Seigne Touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna dimay tabax te yoni njurul wolé mune man day yoni njurul wolé sax Allah ji Muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu Yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina Yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolu te mom xamul won ni demon na Mbacke Kadior biñu wax lolu mune ma ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk Seigne Touba diw sangam de mas na ma ni Seigne Cheikh Matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Matilay sax waxumako yalla xamnako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolou netti nañ mako kon walli yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñoo am barké ndax lutax
dañuy bëgg jog wara siyaare ji ben nitu yalla waye tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone wote ni ma ngi siyaar te pourtant bo demone bam xol la ñaari bëttum rek man na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga wote loolu la seigne touba jundi ci nahju qadail aj neena fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba neena gendiku serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiku go xamne gendiku yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sa sala yalla di yeket ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay seigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci seigne ba dal waye legui telephone yi mo nako xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siyar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doli ko ca barke yalla man na dogal nga doli ko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nadal فنصرت الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wirwiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoni deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil maxa yowmal khiyam alquran bi ñuko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax doom adama koy poussé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci sama indigal ba nga nekké adina nangou wala gis sama indigal nangou wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lugu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillah khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni qul huwa allazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar